0: kallo da masu saurari suke kallon abubu ba haka da masana suke kallon sa ba to wannan horon da zamu tattauna akan sa a cikin labarun ka na Hausa ne kuma shi yace labari da ake barwa akwai sakonni da ake isarwa mafi yawan mutane ga suna sauraron labari kawai domin nishadi amma bisa al'ada ta adabi wato ana amfani shi wajen isar da sako ga duk mutum da ya rubuta littafi ko ya bada labari akwai wani sako da ake so a isar ta cikin sa to a wannan lokaci mu zamu tattauna ne akan abin da shafi wannan horo din horo ne bangare ne a zamantakewa na rayuwa kuma shi kansa horo akan kalle shi a fuskoki daban-daban da na rayuwa ya danganta ga yadda aka kalle shi alal misali ga aka ce horo abin da yawancin mutane za su dauka shine horo na sirrin makama na wani abu da ake so a gudanar alal misali in siyasa ta kaida an yi zabe an ce an zabi ƴan majalisa ko haka zai musu wani sanin makama na horo akwai rusai da za su gudanar harkoki na mulki haka nan misali na ma'aikatan an gane da su to nan ma akan shi musu horo na musamman mako daya mako biyu akan abin da shi bi harkoki na gudanar haka ma ba su mulki to madan anai na son ce idan an ce horo ya daganta ga yadda za a kalle shi ko ta yadda dabarun koyarwa ko kuma na kwarewa ba mu a nan ta fuskar ilimi zamu kalle shi ne wani abu ne da aka yi shi wani ke ya kaucewa kaida ta zamantakewa duk lokacin da kaje an ce horo to wani abu da wani mutum da ya aikata wani abu wanda abun nan ya kaucewa kaida ta zamantakewa da ka zai fuskanci horo to a wannan karan zamu kalle shi ne a cikin labaru na baka na Hausa yadda yake zuwa shi ko da yake aiwatar da labari shi da yana tafiya da rayuwa yadda take gudana ana ban labari ne dai da kuma rayuwa take gudana alal misali zaga a ce ga wani yayi kaza ko ya zauna ko ya bacci ko shi ga irin wannan dai bana dai wato shi labari yana nuna yadda rayuwa al'umma take gudana to wannan dai zan dauka mukalli horo a cikin labaru na baka na Hausa to duk sai aka ce labari an bar to lalle kan akwai sako da ake so a isar da cikin sa alal misali kaga tantsu ne dake ai idan an zo ai tantsu ne akwai sakonni da ake so a isar ko jarantaka ko hakuri ko biyayya kusan yawanci abin da tantsu ne take barwa kenan to haka duk wani labari da aka bayar na adabi kaga akwai sakonnin da ake so a isar to wannan zamu kalli horo ne a cikin labarun ka ta Hausa a na Hausa wanda yake da rayuwa take gudana kuma haida muka bi ka saba dandan labaru ga mafi yawanci gidajen radio suna gabatar da labarai wannan shadi domin a ji a da sharutu kuma a sai da sabo da irin waɗannan da kuma sun kuta idan jama'a suna hira suna yin labaru to tun ne kokari na tattara wasu labaruka wa kana shi gani to lalle kenan akwai horo a cikin sa to zamu kokari mu kawo labarin sannan kuma ga irin sakonni da suke isarwa amma muhimmi aka cewa duk labari akwai sakonni da ake isarwa kuma ya danganta labari abu ne zai iya faruwa ko ba zai iya faruwa ba ko ko cikin wasu lokutan abu ya da faru kaɗan ne amma idan a kusa shi sai ga ya sha bamban da yadda labari ke bara to ga abin da ya faru to kuma haka labari yake wani ya faru wani ya faru kuma wasu lokutan kai kirkira za'a yi ne amma duk an kirkira labarin to ne a kaddara akwai wani sako da ake so a isar kada a dauka kai domin nishadi ne to zamu gogar mu kawo labarin da ka baya kuma sai ya fito ya ce menene horon ake a cikin sa
1: horon ne
0: bai yana cikin labarin ko wannan horon da bai a cikin labarin ana iya kaddarawa a zamantakewar rayuwa ta Hausawa zai iya zama gaskiya dole aikata shi to hakika ya cancanci a yi masa horo to zan ba dan misali kadan watakila cikin labarin da zamu kawo guda bakwai sai kuma mu fitar to ga abin da yasa aka yi horo a cikin sa
1: to wannan shi to masha Allah
0: to ba za mu kawo wasu labaru da ka ba sai mu tantance mu ga yadda aka
1: samu horo wasu kowanne kenan
0: akalla za mu kawo kamar labari guda bakwai wanda a cikin sa za a samu horo to wani labari na farko da aka aina shi akwai horo a cikin sa ya ce wata rana wani mai gida sai ke cewa da matarsa zai tafiya gobe kashe gari sai ya fita ashe babu inda je ko abu ne ke tunani sai abu ne yake tunani wannan mata tasa tana kawo kotocin gidansa daga bayan ya fita sai zai kira abokinsa da ke abin sai suka dawo sai suka gidan sai suka shiga gidan ba ta da ita matan ma ta riga ta sani ba suna zaune can sai ga kwarto ya zo suka zana suna ta hirar matar suna ta hira na da sai mai gidan sai ya fito da abokinsa sai suka kama koto suka zane shi da bulala suka sake shi to da aka zo ana hira ana sa ina ai wani ya tafi kaza ya wani ya tafiya shi ko sai ai bai tafiya ba yana nan a gari a ai jefa yake tsoya ya tafiya ci ina amma ku ai ba ku san abin da na sani ba
1: jikurtin
0: kenan kaga nan ya boye daka wannan labarin farko kenan shi yasa abin ya faru amma ku baya so ya bayyana mutane kaga wannan labarin idan mun zo a iya samun horo a cikin sa to sai kuma labari na biyu wanda zamu iya bayyana shine kusan labarin shahararre cewa labarin dan sanda da dan tasi to a wasu lokutan za ka ga mafi yawan lokuta akan kawo labarin dan asaba da dan tasi da dan sanda da populate ne da wata iya kuma wani bare-bare to akan kawo su da sun fi kusanci da jama'a to suke cuɗanya da al'umma dan sanda da dan tasi da dan asaba kusan kullum

0: yanzu ga tuma a kiyudu ko su amma misali kamar bafulatani da kuma babarbare yanayin su ya sa mafi yawan lokuta ana yau sai abokan wasanni ya sa ana kikira labari saboda su to duk sun saka shi an wani ya kaza ko wani kanin ne ya sani domin labarin yafi ayyafi dadi to shine da dan sanda dan da suka maka aka bare labarin dan sanda ya fito daga gidansa da safe ya je wajen aiki ya fito gida babu komai ya tsako ya tanye da baro iyalinsa babu abinda zai ci ina tanin ya zai can kuma sai ga dan tashi dan sanda ya tsare dan tashi cewa yana so ya kashe wajen aiki amma fa ya wayi gari babu komai dan tashi a ai aka sai yau da gobe sai Allah ka zo ko mu kai ka shikenan dan tashi ya dauki dan sanda suna tafiya suna tira har kuma aka saba kafin su zo aiki kenan to sai dan sanda yake booking cikin dan tashi kuma kakuwa ya kamata ka sabunta takardunka domin nan ba da jimawa za a fara kaman masu wanda duk ba su takardu ko dole ba shi takarda a kama shi to akwai alama za a yi masa horo mai tsanani duk haka sai dan shi ka kuma ba ni takarduna in ci dan tashi kenan insha Allah kuma ba zan sabunta takarduna suna tafiya sai sai suke suka inda kamar wata ma'aikata dan sanda yake cewa a nan zan sauka dan sanda yana sauka sai za ka sai ya kwace muku na dan tashi shi ya kama shi dan tashi yana mamaki ya aka haka ko can sai ya tare ko sai fito sai kama dan sanda da kuka kai haka mutane suka zo ai wannan yayin su suka lamai ni marasa dadi ga fi halitta shi sai yi masa ne masa nasiha ne masa sai ce bai ayyake da haka nake wani nake masa ladabi jama'a na ji wannan ba su ji wani ba asiri daga wani dan sanda ko su kama dan sanda da buka mai mangari ko wani fada albarkacin bakin sa nan da dan ta sai da ga haka sai za ga sai kwaci kuma su motar sa ko sai ta fesa ka kashe labarin kenan to kaga wani labarin da aka bar sakonin suke cikin sanda za a bi a hankali hankali wato akwai mutukar fa'ida za a iya wuya ce to kaga na musamman da aka ce dan sanda ya wayi gari babu abinci wanda mai yoyi ne ko ina iya gwada maka ne da rayuwa ta jami'in tsaro ana ce ya wayi gari a ce ya wayi gidansa babu abinci to duk da mun zo zan bibiye labarin ga darussan da yake kurwa to kuma sai labari na da za mu iya bara wanda muke ji shi ma akwai horo a cikinsa cewa wata rana a can tashar kuka aka yi wani abin mamaki dan amalanke sai ya bugi motar dan tashi har ya lotsa masa mota haka dan tashi shi ba zai da ba sai an biya shi aka ba shi hakun duniyar nan dan tashi shi ai sai an biya shi tunda dan amalanke ya lotsa masa mota to daidai duk yadda aka rashi dan tashi ya ci ya hakura za ta fi kenan sai ga dan sanda sai ki tambayar me yake faruwa ne sai kaji a ce na ai sai an je hidikuta me yasa zai lotsa masa mota wannan fa labari da sawo aka ji ka dan sanda kai hakuri mana wannan kaza sai cito a kashe cito ya kawo wani abu a bawa dan sanda ya so ya sake shi ba abu komai a jikin dan malaki sai naira daya kawai da labarin ya gwada aka dauko naira daya aka ba dan sanda zai iya karba in ya karba can sai kuma sai ga wani mutum sai ya zo ke ce me yake faruwa ce ai kaji sai ai naira daya da aka ba dan sanda ai tayi kadan kai kawo naira daya naira goma za a baka aka dan sanda ya dawo da naira daya shi ko wannan mutum da ya kaga shi sai kwaci sai karba shi to sai zuka dan sanda mari to zuka mu je hidikota ka ce na mare ka saboda ka caci naira daya yake nan sai aka waje ana tashiwa wannan labari na uku kenan labari na hudu kuma da zamu iya kawa wanda zamu iya cewa akwai horo cikin shi ne kamar da ake faɗa cewa ni tsoho dan boko da mai ruqiya ka fu anan akwai an ci karo da jura a ce tsoho dan boko da mai ruqiya da alamar tunaninsa daban ne to shi ne tsoho dan boko yansa ta kamu da ciwon hauka saboda yana da hali ba inda ba ka iya ba an kai ta can an kai ta nan amma ina bata sami sauki ba to sai ta wani lokaci yau sake ta an yi ciwon aljanin suka shiga jikinta da haka ba za ta warke ba sai a mata karatu na rukiya aka zo aka fada tsoho dan boko sai ki same ni rukiya kuma ko babba na san yi wannan zance na ku ta ai karatu za a yi mata in ga mata karatu insha Allah ku za ta ci san bai san wannan ba kyadde da kyar da kyar aka shawo kansa sai to a zo a nemo malami mai rukiya zai yi wannan mata a wannan yaren rukiya malamin aka kira shi ne shigo gidan shi dan tsoho dan boko na kan kujera yana karanta jarida da yan gon malamin da malamin bayan ya to zai wuce wajen yarinya kamar zai taka masa da duma sai tsoho dan boko ya kai ka kazani kar ka taka masa da duma don ta kamera ka shi abun nan ka zo ka fitin faza wato ma dai yin masa kalami na rashin jin daɗi haka sai to ya mafasa kai dai aka rashi malami sai wa yarinya ruqiya to ashe shi ruqiya malami ya ki wani abu a zuciyarsa sai lokacin da aljani zai fita sai kuma ya koma jikin uban dan boko sai ki ce ai aljani ba zai fita daga cikin uban ba shi ma sai masa ruqiya amma kafin sannan aje a samu bulala irin ta doki domin idan zai fita to sai a daki aljani haka aka je aka dauko aka samu bulara irin ta dokin nan mai malamin rukiya yazo kan so dan boko ya fara masa karatu sai da yago ya kusa fita sai malamin mai rukiya shi dauko bulara yayi ta shirdawa uban yariya ina ta ihu ina ta ihu sai yace daga alama da ya ga labashi ya wuce to aljini ya fita kenan shikenan aka sallame shi kaga nan ba an samu goro kenan to wannan labari na hudu kenan shi kaga da za a bibi labarin akwai dressa mai yawa da labari yake kurwa to shi kuma labari na biyar wanda za mu iya bar wani shi ma akwai huru a cikinsa shine alkali da kuma mai sai da doya kuma ina ka sani kotu waje ne da ake samun nutsuwa ba a san a rika surutu to alkali na kokarin ya warware wata matsala wani sai zo wuce da doya sai kuma ya leko sai ya leka kotu yake cewa a sai doya a sai doya sai alkali ce a kira wancan mai doya da kira mai doya sai yake cewa kasan nan kotu ce ko surutu ba a so a yi amma ka zo kuma kana cewa a sai doya a sai doya sai saka na dore ka wata uku sai mai da cikin gadara ta daga na ce a sai doya kun sa dore wata uku alƙashi to kun zuki daga wata uku ya kuma wata shida daga na ce a sai doya kun sa dore wata shida daga na ce kaza sai wata tara jin an ce wata tara sai su to a sai doyi yake nan to eh kaga nan ma aka bu labarin zamu samu broken to wannan shine labari na biyar da zamu iya kawa labari na kusa na karshe shine abin da shafi babbar bare da kuma makawo wanda sun yi zumunta a cikinsa wata rana shi babbar bare ya samu kawo abokinsa cewa su aje a gaida surki daga suka tafi aka je gidan surki aka yi salama sai cito ya kafin ya fito sai aka kawo su gyada kafin ya fito kenan daga da babbar bare da kuma makawo sai shi babbar bare sai ya rinka daukar bawan gyadan da yake ci yana jefawa a gaban makawo yau tunda makawo ne ai bai sani ba can bayan sun gama sai mai gida ya fito sai ya ga cewar a gaban makawo ga tun gida amma kuma ba barbare ba kuma a cikinsa sai mai gida ke tambayar babai kai me yasa baka cin gida can sai makawo shi da alama wannan abokin nasa yana jefa tun gida ne a gabansa dan da sai makawo yake ce ai shi gida da yake ce har bawan yake cinyewa kenan aga cin mutum ya je gidan surki ya ci ya ci gida da bawanta ai girma gidan fadi kenan to kaga wannan shine labarin kenan zaka ji an yi dariya amma shi ma akwai sako da yake isowa to sai labari na karshe da zamu kawo wannan shi kuma shafi labaran dabbobi ka san wasu lokutan labari kashi biyu ne zaka samu labari gaba daya mutane ake magana zaka samu kuma labari gaba daya dabbobi ake magana sai kisa labarin dabbobi zaka dabbobi ne amma kuma halayya da kusanta mutane ce sai kuma zaka samu kuma labarin an cakuda ga mutane ga dabbobi wasu kuta magun hadda aljihu to wannan muna yake kawai labari ne wanda ya shafi dabbobi zalla kawai idan kuma labarin yau shine wata rana kawai da Musa ta wayi gari a cikin nishadi da walwala kawai sai ta kabi daji sai ta hadu da barewa taiwa barewa tsawarci taiwa barewa tsawarci ke wace ce shugo ka girma a wurin daji barewa cikin tsoro da fargita ce na ai ke ce shugo ba kin fi kowa cikin da Musa ta kyale ta can kuma sai ta samu guri kuma ta matse shi ce kai wace shugo a wannan dajin ce a ai ke ce shugo ka girma mafi alaji to haka ta rika bin namun daji kadan kadan tana tambayar su kuma suna fargita suna ce ai ta ce shugo ba mafi girma to ta kuma sai ta hada da giwa yake take ta mai giwa wace ce shugo ba a cikin wannan dajin mafi girma da kasaita da isa giwa ta jin wannan sai ta wawuro da Musa da hauranta ta matse ta ta shake kawai sai ta jefa ta jikin bishiya da Musa ta kusa mutuwa da kyar ta farfado da ta farfado sai yake take ta mai giwa to ko menene neman kashe ne kawai kice biki san amsa ba wanda su ne wannan labar ke nugu da bakwai wanda za mu yi fitar da horo a cikin su kuma za mu gisa da bayan daya mu ga inda aka samu horo din wanda mu tabbata horo din kuma yana alaka da zamantakewa na rayuwa
1: alhamdulillah to na sauraron mu kafin mu ji horon da ke cikin waɗannan labaruka wanda shi ne tushen shirin namu horo a labaran baka na Hausa tare da Dr. Abdulhadi Uba Gabari muna tare da Ramaridu mita 97.3 tare da ni Kabir Abubakar Shishi to barkamu da dawowa doctor
0: alhamdulillah yanzu kashi mun kawo labaruka guda bakwai waɗanda yake jin an samu horo a cikinsu kuma ne horon ga wanda ke ta'amar cewa yana haskawa yadda rayuwa ne take gudana wanda ya ji su to zai ɗauki ƙoƙari ya ɗauki darasi ina shi wata rana ba zai aikata yana aikatawa ya dira in kuma yana sha'awa to kada ya aikata to na farko shine abin da shafi kwartanci kasan azamantakewa mace kwartanci mutum ya hira da mata wani ko ne mata wani ko je gida ba izini kuma ya kizunta dai ba ko bai nemi izinin ta ba ya je zauna to a labari na farko zamu iya cewa an samu kwartanci to ko duk wanda ya aikata kwartanci ya kamata ai masa horo kamar da labarin ya gwada sai wannan megen sai kama wannan kwartan suka zana shi da bulala suka masa dukan tsiya suka sake shi rajin anan an ce duka sun zane shi kaga ya zo huru kenan dole ya kurtanci ya keta kaidojin sa matakewa ya cancanta ayi masa huru to ko sai abu na biyu shi da butici ka ko addini ayi butici ba shi da dadi ko dole ya butici ya kamata a nuna masa kuskuren sa idan an ce butici ne rashin nuna godiya mutum ya maka gumata arziki amma kuma ka juya kai masa wani abu ne ba to wannan labari kuma na dan sanda da dan tashi kana iya cewa an samu butulci wuce ana me yasa aka samu butulci shi dan sa ya fito bashi da kudin mota bai biya ba amma dan sa da ya masa yakana ya masa kara yace zo dauke ka da kaka kyauta aka ya cancanta a ce ya gode masa ko da ma yana da laifi ya kace wannan dan sandan ya saya to wannan abin da ya masa to amma anan sai dan sanda sai ya butulci bai gode da abin da dan tashi ya masa ba ne biyo baya yayi kokari ya masa sharri to amma sai kasance shi kuma dan tasi ya fi sharri sai kice ga abinda yayi wa fi halitta kaga anan wato yana gwada cewa azamantakewar rayuwa wanda ya taɓa bude shi na manzo to duniya ya tsira haka nan da zo biji wannan magana ba ne wani ba shi aka ma dan sadar duka da mangari da zagi to kaga duka da mangari da zagi anan bi kenan kaga horo ne kenan haka gobe wata rana ba zai kara ba wanda ma yaji wannan to zai kokari yayi mai ya shiga tetayensa da aka bulishi a duk inda yake ba shi da kyau ba tuni bi kenan anan an riga shi ma an sami horo ta fuskar butulci ko a rayuwar ta zahiri butulci ba abu ne mai dadi ba sannan kuma abu ne ku shi da abin da shafi cin hanci da rashawa ka shi ina ce cin hanci da rashawa kamar wani abu ne ko na kuɗi ko kadara ko da zaba mutum dan kawai kada yi kada yi alaji wasu lokuta ga mahukunta ko wasu suka saka ne musu kashi da shi don kawai bukatar su mai tafiya to a wannan labari da muka bar shi ma zai cewa an samu cin hanci da shi daga na daga bangaren dan sanda kaga dan tasi dan amalake a rashin sani ya bugawa dan tasi mota har yi a masa duk da yake daga baya shi dan tasi ya hakura amma zuwa dan sanda sai kane shiga magana ike ce bai dama sai an je mai sai an je hidikwata jama'a suka bashi hakuri shi ya hakura ne ba sai ya ce to a bashi wani abu an bashi wani abu kaga wannan wani abin da ya bashi mai kenan cin kanci ne da rashawa da aka kashe mai biyowa kaga sai ga wani kuma ya Allah sai ga wani ya zo ike ce me ya faru gashi da ya kwa dai karɓi wani naira ɗin ne wa ɗansa da sai ya galla masa mari kaga mari a nan yana iya zama mai horo ko a hukunci ma a hukumance daga hukuma ta kokarin cewa cin hanci da rashawa ba abu ne wanda yake mai kyau ba to ga kowane labarin da muka ambata cewa wanda ya cin hanci da rashawa ya cancanta a yi masa horon da ya dace da shi nan dai dan sanda ya samu abu ne ya samu ya yi cin hanci amma kuma ya maru a gaban al'umma to kaga yadda ake samu wato fuska da yake adadin yake aiki kin ko ake isar da sakonni to sai kuma wannan shi ma ne ke shi ma a labari ne amma ko azamantakewa to ba a san sa shi ne mai wulakanci wato shi ne mutum ya ki darajanta wani saboda matsayinta kana ga cewa kai ka isa da ka ko wani bai kai matsayinka ba ka wulakanta shi ko da kalamai ko to sanyoyi ta daban to a nan za mu iya cewar tsohon boko da yake jiji da kai ya yi wa mai riƙe wulakanci ya masa tsawa ce karka taka ne takalminka ka san haka masa kalamar sa dadi ka ga wani alamu ne na wulakanci kuma shi dan adam yana son a girmama shi to amma da ya masa wulakanci me ya biyo ba illa ko ka ga wani ya biyo shi ne ya sha bulala ta doki da aka masa to ga anan ma an samu horo kenan haka duk wanda ya wulakanci a zamantakewar rayuwa ko da ba a labari ba to ya cancanci ya samu horo irin da abin da yake kuma wani biyu na da ran fara wanda ke shi ma horo ne shine ka san talla ko a zamantakewa na cewa ana so ba ko ina ake so a yi talla ba to a nan mai doya da ya zo yake talla a kotu kaga cancanci ai masa horon saboda kotu wajen ne yake hukunci da ake so an so saboda wurin shari'a da ake to da zai ke da nan da zai ke wannan talla da ma tun farko tikila yayi wa alƙalin da yake ban sani bane ina nan afa da wata kila alƙali ba zai masa hukunci ba amma talla da zai yi anan ya samu horo aka daure shi wata tara sannan kuma wani horo da za a iya cewa za a yi mutum idan yayi shine haƙinci anan babarbari ya haici makamu so bai kamata inda ya amince da shi kuma a marga jefa bayan gida yana jefawa a gabansa ba to ku dai buzu da ya fahimci ga abinda abokinsa yake hece ai shi har bayan gida yake cewa to a ce mutum ya je gidan surki kaga mafi wani lokuta ba abinci ba ba a ce a gidan surki ko mutum zai ci sai wata kila yi noma ko 20 ko 10 to ba a ce ga mutum ya je gidan surki ya ci gida har bawo domin haɗita da makau yayi ya faɗa masa mugun cewa ai shi har bawon yake cewa kake nan girma ya zai a wajen makawai kina ba ka haici addini yake koda ba a labari ba ya kamata wanda yayi annab a hanga masa cewa abin da yayi ne bai kyauta ba to na karshe zan faɗa da ce ne da shafi wato horo shine jijjire kai dabi'a ce a mara kyau wanda ke haka a addini ba ya hana jijjire kai da kuma nuna isa anan da aka ce da musa ta waye gare a cikin nishadi da walwala mai kuntu gode wa Allah da musarin sai wasu dabbobi da musu gaisuwa sai turka busu tana tuhuma su cewa wace ce shugaba mafi girma mafi alisa wannan dajin to kaga da barewa da dila su suna da tsoro ba sai karfin da musa ba daga nan nake ce ina ake ce suka mika wuya amma giwa daji da giwa ikon Allah ko ba kawa ta fi karfin da musa daga nan da nan kuma giwa shi ta kamo ta ta dabi ta matse ta gurgata jikin shi kadan ya rage ta mutu amma da ta farko da farfado mai tace kawai kishi ne sai wa wai ba zai ta kaga inda a ce da musa ta bu karfin giwa da wata kila sai ta mutu abin da ta shafa wannan amma tunda ta san cewa giwa ta bu karfin da musa kisa ita ma ta mika wuya a shikenan wanda ke nuna jiji da kai to ya kamata a yi masa horo da daidai da zai fahimta to wannan shi dan bincike da muka yi akan abin da ya shafa horo a cikin labaro na baka amma muhimmi sakonni suke isarwa cewa ga yadda yanayi yake gudana kuma yake fitowa a labaran haka a zamantakewa ma zai ya ta kasance an san cewa dai da kwartanci da jiji da kai da wulakanci ko da alabari aka faɗa abu ne mara sakin a zamantakewa ta rayuwa ina fata mutane sun fahimci yadda ake
1: maraita ta labarin kenan domin isar da sakonni kamar da ta faɗa
0: kamar faɗa da ma
1: samu jigo na labarin sako wanda za a
0: iya akwai sa duk labari akwai sako da yake kada a ji labari kawai da sha'a akwai
1: sa raha ko
0: wanda za a yi sakonni kuma ta yin labarin ne zai iya fahimta yadda al'amura suke gudana na rayuwa
1: to muna godiya da Dr. Abdulhadi Ubagabari na makarantar bunƙasa ilimi a gabashin jami'ar Bayero da ke nan Kwarattaya da ya tattuna mana kan batu ne shi ne horo a labarin baka na Hausa
0: kuma ana gode Allah ya saka da alheri
1: to madalla domin to yi sakon tambayi ko shawari ga amfani da wannan lamba waya 0800 8085649 wadda san shi ne gidan rijiyar rama rashin jagorancin Nura Abubakar Musa sanani da shirya na gabatar Kabiru Abubakar Shishe.

yau wannan shirin na daga karkara ya leka ne garin dorawar na Abba dake karamar hukumar dawakin kudu a jahar Kano idan ba kuma ta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken karkarar Wailari dake karamar hukumar Kumbotso a jahar Kano inda muka ji yadda al'ummar wannan karkara ke gudanar da rayuwa cikin kunci ba tare da wasu ababen more rayuwa ba to su ma al'ummar wannan karkara ta dorawar na Abba ma iya cewa abin da ke gidan kaura shike gidan goje dan kuwa su ma al'ummar wannan karkara dauke suke da tarin matsaloli da rashin ababen more rayuwa da suka hada da rashin hanya da gudanar ruwa wanda a duk lokacin da aka yi ruwan sama sai ya shiga kusan kowane gida a garin da batun asibiti da sauransu to amma kafin mu ji koken daga bakin al'ummar wannan karkara bisa al'adar shirin za mu ji tarihin wannan karkara garin dorawar na Abba gari ne mai dimbin tarihi wanda akalla ya kai shekaru sama da 50 da kafuwa tarihi ya nuna cewa na Abba da ƴan uwansa su biyu su ne suka kafa wannan gari kuma akwai wata bishiyar dorawa a farkon garin wadda ake kira da dorawar na Abba ko a kira ta da marayan na Abba wannan shine asalin samuwar wannan gari na dorawar na Abba haka zalika garin dorawar na Abba ya shahara da sana'ar faskaran ice da kuma noma da kiwo da kasuwanci sai dai a waɗannan shekaru da wannan gari yayi da kafuwa shin mazauna wannan karkara ta dorawar na Abba riba suka kirga ko kuma faduwa

0: da isarin wannan karkara ne bamu tsaya a ko ina ba sai fadar mai unguwar wannan karkara wato Malam Murtala Ismaila na Abba kuma muka nemi mai unguwar da ya bamu tarihin wannan karkara amma a takaice sai ya fara da cewa
1: Suna na Murtala Ismaila na Abba mai gudanar na Abba Jido Federal Local Government Kano State Nigeria. Shugaban garin na Mr. Gabon na Abba shi dai na Abban shine wanda ya kafa garin BDM Kwansa guda biyu. Mai suna akwai Abdullahi Mama akwai kanin sun dan mutansa shine mai suna Shehu Isawa. Wannan mutum uku suka haɗu kan garin Doron na Abba shi kuma ga sa garin suna suna banyayensa mai suna na Abba akwai dorawa nan bakin titin garin zuwa hanyar da ta mai dogon route to wannan dorawar yace yake mata shedar a ce dorawar na Abba ko a ce marayar na Abba
2: taya akai aka kafa shi wannan gari din
1: to alhamdulillah shi wannan gari na mu da kowa sun zama karkara kowa ina zama sabon sake yin gida take yin sallah da abubuwa ga to shi mahaifinmu na Abba shi ne suke tunani yan uwansa saboda kowani gari kode in ka bula da mukole to shi kanta mai sabuwa ya je wannan gari kode sabon mara yace sai ya ban sha'awa da ya ban sha'awa sai ya zo ya shawarci in uwansa cewa na bar gari an sabo ya bani sha'awa kamata a mu ma mu zo wannan gurin nan mu hada mu kirawo dan uwan gefe da gefe mu yi garin kowa izo a zauna domin a hada ai sallah da mu tare a ci abinci tare ai suna ai zumunci sakamakon kowa yana cin gonarsa in muka hadu nan to za a samu ran juna wannan shine ayyukan da aka yi aka fadi ruwan na'aba
2: kana so ka ce da duk waɗannan gidajen da ake gani da duk ba gidaje bane ba kenan
1: a duk ba gidaje bane duk gurin iyayenmu ne farko su ne suke a gefen hanya to su suke hade gurin nasu aka fara tsaga filaye da sanin hukuma lokacin malaman tsaron suke tsara gari da sanin daga ce mai suna Arzahirin Jido Allah kara mai lafiya da yawo su da komai da komai da sanin sa da sahalewar sa shi ijagoranci wannan kama garin arsaka mata alkeri dai to akalla wannan garin namu zai kai shekara 50 ko mai fi amma da bai yi shekara 50 din ba da yatan gari
2: shi wannan gari na kuna doro wannan Abba misali da wani abu ya fi shahara wanda misali ana ji za a ce eh waɗannan mutanen doro wannan Abba ne
1: to alhamdulillah mu dai sai Allah sai yi mu wannan gari namu ba a zama haka tun can an yi jami'a gari suna haka faskare su dauki wannan jaki su faskare ka ce su kai cikin gari su dawo ko auduga da makamantan haka kuma an sun kai su to da kayan mana kayan surufi na shagwa daga sayarwa sannan kuma alhamdulillahi muna da yan kasuwa musamman kasu ta yan goro ta wannan ta garin Mariri sosai kowa ya sani muna shahara bangaren wannan kasuwancin bangaren nan ba ma zama haka a ce kowa sai dai a ɗauka babashi kuma muna bangaren noma kowa ya sani muna yi noma kiwo har kasuwanci duk muna yi alhamdulillahi
0: bayan jin takaitaccen tarihin wannan karkara daga bakin mai unguwa Malam Murtala Ismail na Abba ne muka shiga cikin wannan karkara domin gane wa idanunmu irin halin da al'ummar wannan karkara suke ciki musamman kan batun ambaliyar ruwa da suke fama da shi duk da mu ma lokacin shigowar mu wannan karkara mun gane wa idanunmu irin halin da suke ciki mu fara da kan titin shigowa wannan karkara muka iske wani masallacin Kamsu Salawati masallacin da duk lokacin da aka yi ruwa masallata ba sa zuwa sai dai su canza masallaci sakamakon yadda ruwan yake shiga ciki ga dai yadda muka gana da ladanin wannan masallaci
3: da ruwan nan yazo yana shiga mana cikin masallaci sakamakon shiga masallacin da ke sai da muka sa blowing inci shida muka tsaro wannan ruwa don ya shiga mana cikin masallaci duk lokacin da aka yi ruwan kuma ni da kaina ni ne ladanin masallacin wanda sai mun tura carpet din masallacin gaba daya muna yi uni uku na shanya sakamakon ruwan nan da yake shiga mana cikin masallaci
2: indai aka yi ruwa kace ba
3: aka yi ruwa ba mu da lokacin da zamu ce zamu zauna cikin masallacin nan sai an kwashe ruwan nan
2: to kuma sallafa yake ne
3: sallan muna yin ta a cikin ruwan haka muna fitar da shi carpet din aikin da yake kenan ana fitar da ruwa don haka muke so a taimaka mana kamar yadda Allah ya taimaka musu matsayin su ne magabatan mu
0: to ya kamata dai gwamnati ko masu hannu da shuni su kawo wa wannan masallaci dauki bayan mun ji koken ladanin wannan masallaci muka tafi wajen masu shaguna da gidajen da wannan ruwa yake shiga inda suka ce su fa idan suka ga hadari ba su ga ta zama ba har sai an gama wannan ruwa idan kuwa aka yi ruwan to fa sai abin da suka gani
4: ni magana ndura na sarki wanda aka fusari da amkul lura mazaunin unguwar Dawara na Abba sai dai mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya da hal da muke ciki a wannan unguwar ta Dawara na Abba gaskiya sai da addu'a abinda ya shafi matsalar tarwa wannan matsala muna cikin ta saboda shekara kusan biyar amma har yanzu dai mu da ba mu san matsayin mu ko ba san ina muka dosa ba kusan a karkashin wannan barazana na wannan ambaliyar ruwa da yake damu mu na unguwar ta mu abinda ya shafi lafiya dukiya da shauran abubuwa an yi asara su da yawa yau kusan shekara biyar kenan kullun kalma ɗaya ce ana sanar da mu wataƙila da Dawara na Abba za ta kare za ta yi karewa sanadiyar wannan ambaliyar ruwan da muke fama da ita ihu ne kurin yake tashi a cikin unguwa ana neman ɗauki a ruwa a dai mutane makota wanda ruwan ya shiga cikin gidan su suna neman ɗauki
5: mun yi magana a Dawara na siyasa shiru muke ji mun yi magana a Dawara na kungiya shiru muke ji in ba da dadewa ba kwarai na mun je mu ziyarci jagoranci na jam'iyya na maza ba jagora mun ci hotuna mun yi rubutu mun je mun same shi mun fada masa ga halin Dawara na Abba take ci
4: kuma wannan abin alhamdulillah mu Dawara na Abba wai unguwa ce da za a ce irin a zaune jira muke kuma gwamnati mana abubuwa da yawa muna wa kanmu abubuwa da yawa ga su nan abin da ya shafi gyaran wani mu gudanar ruwan gada an ka shigo cikin unguwa mu wurin da gada ta balle mu muke aikin mu hanyoyin ruwa duk mu muke aikin mu abin da ya shafi makabartu duk abin da ya kamata muna yin wuri mu wa kanmu to muna fatan za su duba Allah su biyo a gaban su cika alƙawarin da suka dauka gare mu ba za mu ci musu akwai labi na gaba amma dai kullum muna fada mata sabu ko muna fada lokacin mu kore mu yanci danki
2: Salisu Sani Dawara na Abba ne wanda ake kira da Salisu Ajandi
5: gaskiya abin da yake ciki muna cewa ƙwarya tsakanin wannan mazabata mutum ta jido garin Dawara na Abba gaskiya ruwa ba mu da hanyar ruwa tunanin din nan muna buƙatar sa sosai
2: muna kira kuma ga mai girma gwamna wannan abu dan Allah dan Allah mun san mai aiki ne mamman mu kullum muna burin Allah ya kawo mana lokacin da za a goyo da aikin nan domin an ce aikin nan duk mun dubiya sun ce mana mai girma gwamna ya san da wannan aiki
0: to masu sauraro har yanzu fa muna kan wannan batu na ambaliya domin kuwa al'umar wannan karkara sun ce shine batun da yafi damun su a wannan lokaci amma dai bara mu ƙara matsawa gaba kaɗan wajen wasu daga cikin matsakaitan dattawa na wannan karkara inda suka labarta mana irin halin da suke shiga idan aka ce an yi ruwan sama da suka ce ko ruwan da aka yi na ƙarshen nan sai da aka sa karan gado ana ɗaukar mutane ana tsallakar da su musamman ma dattawa
6: sunana Shamsu Salihu daga garin Dawara na Abba Jidawat da wakilin kudu local government wanda aka fi sani da dan maji aka ce hadiri ya hado ruwa ya sauka
7: ruwa ya shiga gidajen mutane da shagunan jama'a mutane suka yi asara akan dukiyoyin su wani lokacin ma akan yi yanta ta mutum ruwa da yanayin ruwa saboda wani gidan da aka wani gidan ba karfi wani gidan da karfi ruwa ya zo ci mai sai ga gini ya fado
6: gaskiya ga hadari hankalin jama'a yana tashi duba da yanayin ba san yanayin ruwan da za a yi ba inda aka yi ruwa ya shafe aka yi ruwa kamar na minti 30 ruwan yana zuwa da karfi to mutane sun shiga matsala a unguwa gaskiya a ruwan da aka yi na jiya duk da yake mun dauka kuma mun tura a social media gashi nan an yi maganganu sosai akai jama'a sun shiga tashin hankali sosai za ga an dauko tsoho aka duba da yanayin gidan da yake ciki ba mai kyau bane a kowane lokaci gidan zai iya zubewa za ka je ka tarar da gadon mace a cikin ruwa yana yawo da kayayyakinta duk fita suka dinga yi daga cikin gidajen mutane sai da ruwan ya dauke bayan ya dauke wanda yake bin hanyar ya je ni yayi ba sannan aka daga karfe ruwan gida ana fito shi ina fita ko yanzu da ruwan ya dauke yanzu a garin ka zo garin ka zo kallo ne garin zaka tabbatar da cewa eh jama'a garin suna cikin tashin hankali
8: shi ne ajiya da ake an kawo kula kula tsaf za a yi aiki da shi
6: to ai an kawo kula kula tunda me an kawo kula kula akwai irin itacen bishe da minan nan wanda zaka ganshi mutane daga cikin zaka ga mutum ya sun hawo kai mutum biyar ko hudu tunda yana yawo akan ruwa sai ga ya sun haure sun fita da shi haka aka dinga yi ajiya a cikin gwal an fita da mutane sosai mota duk karamin mota zaka ga mota haidai ta tsaya haidai ruwan nan yana ba a shigowa ba cikin gurin gaba daya da ruwan ne ma ya janye sosai shine ma aka samu hanya duba da yanayin da ruwan yana da hanya ta kan titin Maiduguri akwai kula ta karkashin titin Maiduguri da yake yanka amma yanzu wannan kulabatan da yake yankawa yake cewa duk babu su
8: ku me kuke ganin ya kamata a ce an yi muku wanda za ku bar wannan matsala da kuke ciki musamman ta ita wannan ruwa
6: gaskiya muna kira ga mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf mun san mutum ne adali wanda yake abin da ya cancanta ya kamata karamar hukumar Dawakin Kudu wat din Jido cikin Jidan nan akwai wata unguwa guda da aka ware wato gwangwan wadda anan matar gwamna take anan mahaifin gwamna yake wanda wannan unguwar din da kaje yanzu ka ganta ba ga tara an mata da mutane duk layi-layi an mata kwalta an sa mata lena an tare da mata asibiti an tare da mata da gurin da za a yi babban wannan akwai babban masallaci da aka gina an tare da mata da filin da za a yi asibiti ne babban asibiti kuma asibiti kuma karami an mai da shi akan cewa za a yi police station a gurin sannan an zuba sololi a gurin nan tafi dubu yanzu a gurin da daren da kasa rana kuma wannan garin guda daya ne a cikin waɗannan garuruwa guda hudu da suke garin Jido wanda shi kare ya ka dauka ka wani abu wannan abun jama'a suna kallon sa sosai duk da ya san da wannan matsalolin da suke cikin gurin nan an kai mai a rubuce kuma mu ma mun rubuta mun bayar a kai mai gaban sa to har yanzu dai bamu ji wani abu a takaice ba amma kullun abin da su wanda muke kallo a matsayin jagororin mu abin da suke magana shine sun kai gaban sa kuma yace yana sanar da wannan al'amarin to amma gaskiya mu dai muna ne kira ga mai girma gwamna domin ya zo a magance mana wannan matsalar take damun mu a garin Jido mu abin da muke kallo a yanzu shine babu wata dama kuma da zamu ƙara samu da ta wuce wannan a mazabar Jido domin mun haifi matar gwamna kuma gwamna ya zama shi ma dan garin mu daga kan chairman na local government dan majalisar tarayya shi ma ya san da wannan matsalar
0: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin mai sauraro wani abin ma fa ba zai fadi ba sai kun gani da idanku mu dai fatan mu Allah ya kawo muku dauki to mu tafi batun asibiti a wannan karkara mu ji ta bakin iyayen mu mata ko ta yaya suke idan za su fitar da mara lafiya ko mace mai juna biyu
9: yanzu wannan asibiti tamu ya kamata a ce matakin da ake ciki a ce mata suna nakuda za ta tashi cikin dare a ce ba mu da asibitin da zamu je komai dare karfe 3 na dare karfe 2 karfe 4 ta sai an dauka an tafi dawaki kuma hanyar dawakin nan kowa tabbatar ba kyau ne da ita ba
0: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0700 455 1348 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakacin

0: dawowa
1: kuma shirin namu zai dora
0: kuma wajen magidanta masu rajin son ci gaban wannan karkara mu ji kowane yunkuri suke na ganin sun kawo wa wannan karkara ta su ci gaba musamman kan batun asibitin su da suka ce asibiti ya koma tamkar wani kango ga asibiti ga likitoci ga in charge amma ya koma haka kai masu sauraro ba radio mu ji ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare
2: gaskiya asibitin akwai matsaloli da dama da suke faruwa da shi a baya mun yi kira shi ma ga mahukunta wanda suke wakilai na lafiya kuma HOD na lafiya
3: zuwa wakilan sa na local government da sauransu har da kansila na ward din mun kira mun sanar musu akan matsalar da asibitin da yake fuskanta wanda farko
2: a asibitin ana samun mutane kamar mutum 200 zuwa sama ana duba su asibitin an karba asibitin sosai so amma duba da ne mu muna kishin abin mun tafi mun nemo asibitin an ba mu mun samu
3: ba an dauko mai kula da asibitin wato in charge na asibitin bakari da girman Allah an ga mana jajirtacce ne a zahirin ta jajirtacce ne amma fakan sa yake jajircewa duba da yanayin matsalolin da yake ba in aka rubuta ma magani yanzu misali magani na naira 2,500 cewa zai ce shi zaka ba yanzu ya siyo wannan maganin to wannan duba da yanayin cewa tsadar maganin da ake yi a asibitin ya kori jama'a da dama su bisa zargi na jama'a suna kallon cewa in sun je gurin sayar da kansu za su samu shi akan 1,000 amma wasu ana samun su akan naira 2,500 ko sama da haka so wannan abin gaskiya ba da gudunmawa gurin korar jama'a daga cikin wani da daga warawa wannan gwarmagajiya wajen Daudu Ohuwar Juma Sabuwar Juma Jada Kata kan maririn nan duk suna zuwa asibitin ana duba su amma yan cikin garin ma yanzu ba kowa ne yake zuwa duba shi ba kuma zai zo ya zauna shi kadai a asibitin haka ba ma'aikatan sa da dama za ka ga suna yawan samun matsala akan irin wannan da su mun sha mu je mu kira su gaba ɗaya mu zauna da su don magance matsalar amma a kullun shi ne mai gaskiya duk abin da wani ya zo da shi ba shi bane
4: kana so ka ce yanzu asibitin babu ma'aikata kenan
3: gaskiya asibitin da akwai ma'aikata amma ba sa da ma'aikatan da za su duba duba da yanayin wannan complaint din su ma sun yi wannan complaint din sun yi wannan complaint din to an ji a samu wan an ji a samu masalaha akan abin kuma mun kira ga HOD na lafiya na local government din Dawakin Kudu tun a lokacin mun ga musu ga harin da ake ciki ga mana akan cewa ya fi retire mu bari in ya retire sai a za a kawo wani wanda ya fi shi so kuma har yanzu bai retire ba kuma dai ana nan dai gidan jiya asibitin ya zama kaman kango ba a fiye zuwa sosai a cikin asibitin ba gaskiya
4: to amma ku misali a matsayin ku na mutanen unguwa ba ku taba hada wani taro ko kun je kun sami shi shugaban ba an nuna masa abin da yake yi ba daidai bane tunda misali ku al'umar wannan gari ku ne kuke cutuwa da abubuwan da yake faruwa a wannan asibiti
3: wallahi mun hada taro a kalla mun zauna ya kai wajen so uku zuwa hudu muna tattauna da shi amma kullum ba ta canza zani har da so kawo duk mun haka a gurin dan yanda za a yi mu gyara gurin tunda gwamnati ta kama ta yi mana abin da ya dace so mu kuma kulawa da shi ya riga namu shi yasa muke ta kokari a kai don haka muna kira da mahukunta da a kawo mana jajirtaccen da zai zo asibitin da ya dawo da lafiyarsa da ransa dan a ci gaba da amfanar sa a gwamnatance
0: anya kuwa shugabannin karamar hukumar Dawakin Kudu suna sane da irin tarin matsalolin da wannan gari na dorawar na Abba yake fama da shi kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin wannan matsaloli su zamar muku abin campaign na cewa za ku gyara musu su idan sun zabe ku to Allah ne dai kadai masani mu koma gurin iyayenmu mata na wannan karkara amma mu fara da irin halin da suke tsintar kansu da zarar an fara ruwan sama
5: sunana Binta Usman ya wato abin da yake faruwa mu dai wannan ruwa da ake kaga na daya bai layi kama do babu ciko do kowa ina da ga ba ciko ba wani inda fitaccen ruwa zai rinka fita sosai ta kan daga iya mutane hanya yanzu dai layin ma haka wallahi a rabin layin nan siriya bangare daya do ruwa na ya cinye
4: yanzu misali ruwan da aka yi na jiya shi ma ya shiga muku gida ne
5: gaskiya ya shiga mana ne to yanzu haka ma dakin yaro na wallahi Allah da yake bayyana kuma ruwan ya hanyar ruwan sai ta toshe wallahi sai da aka yi bokiti shida
4: a cikin dan
5: eh wallahi ka ci ma ka tarin kaiwa akan ruwan nan
4: to ku ga hadari ya kuke yi kenan
5: a tunani muke ta yi muke ta roƙon Allah Allah ya haida mu lafiya mun ne zamu yi akai tunda ba mu da wani kokari da zamu
0: to fa Allah ya kawo muku dauki ajiya kada ki nisa mu jiya kuke yi da marasa lafiya a wannan karkara musamman masu juna biyu
5: ka gani din nan ne shin mun zaman ta asibiti tun farko to muna tafiya ba ma samun ci gaba a yanzu haka ma gaskiya ba na zuwa asibitin to yanzu Allah kasar da masu BCD ma lura BCD da muke tura wallahi falan ne ya musu kadan har waje suke fitowa in ga ya maka su biyo ake samu wasu ma su fito waje saboda babu gurin zama amma yan sakamakon allurar nan ma daidai ne yake zuwa duk sun gudu mariri yanzu wannan asibiti ta mu ya kamata a ce matakin da ake ciki a ce mata suna nakuda za ta tashi cikin dare a ce ba mu da asibitin da zamu je komai dare karfe 3 na dare karfe 2 karfe 4 duk sai an dauka an tafi dawaki kuma hanyar dawakin nan kowa tabbatar ba kyau ne da ita ba to amma ina da kyau a ce an fada da amana an samu gurin haihuwa har ma ya zamanto marasa lafiya ma a ce har likitocin kwana ma ina da kyau ya kamata tunda mu nan babban gari ne na kusa da mu ma ka amana hari suke shi me ba in ce me ko kwararren likitoci da dama wanda suka kware sai dai da bada hadin kai inda za a tsaya a ce za a duba mata ba in mata sun zo sai ice wai shi zai duba su kansu kuma a rubuta musu maganin dole ne sun saya a gurin sa to kaga mu dai gaskiya da shi muke kuka duk wanda ya shigo asibitin nan ba wanda ba ya fada da shi ba a ka mana kwararren in check inda kwararren likitocin nan za su ji dadin aiki da shi
6: wallahi shugaban ni kutuna

0: mude fatan mu Allah ya sa zo a cikawa al'umar wannan karkara alƙawarrukan da aka daukar musu to filin shirin daga karkara da ba zai yi kasa a guwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara kuma hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki maso
1: ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci kuma addini da al'ada sun amince da su ku tattauna yin hakan da matan ku a yau akwai tsarin da ya dace da kowa
2: tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri bayan nufin daina haihuwa bane ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau ku tattauna da ma'aikatan lafiya
1: wannan sako ne daga kungiyar

0: fana da shi a gaban kotu ya ƙara da cewa dakatar da wasu jami'ai daga aiki ba zai maye gurbin daukar matakin shari'a ba idan hujjoji sun tabbatar da laifi Tinubu ya mika ta'aziyarsa ga iyalan mamatan tare da kira ga al'ummomin da lamarin ya shafa su kwantar da hankalinsu Anan mare dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya nemi ya tabbatar da adalci kan mutuwar mutanen da ake zargin masu hakar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba waɗanda suka rasu yayin da suke tsare a hannun jami'an hukumar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Niger a cikin wata sanarwar da ya wallafa shafin sa na X Atiku ya ce yayin matakar alhini da kaduwa kan mutuwar mutanen yana mai jaddada cewa hadda zarzagen da ake musu suna da haƙƙin samun kariya da mutuntawa a lokacin da suke tsare a hannun gwamnati ya ce waɗanda suka mutu mutane ne da ke da iyalai ciki har da ƴaƴa da iyaye ƴan uwa da masoya waɗanda suke da haƙƙi daga gwamnati kan kare rayukansu muddin suna ƙarƙashin kulawarta Atiku ya buƙaci a gudanar da bincike cikin ƴanci da adalci da kuma gaskiya tare da bayyana sakamakonsa ga jama'a haka kuma ya ce ya kamata hukunta duk waɗanda aka samu da hannu a lamarin yana mai ƙarawa da cewa wato yana mai ƙara da yin taziya da iyalan mamatan da ke buƙata wato da iyalan mamatan an saka dokar hana fita a Mina babban birnin jihar Niger sakamakon zanga-zanga da tabarke mai baiwa gwamnatin jihar shawara kan yaɗa labarai Zayyani Isalu ya wallafa sanarwar a shafin sa na Instagram ya ce dokar ta tsawon sa'a 24 ta soma aiki bayan sallar juma'a hukumomi sun shawarci jama'a da su mutunta dokar wani mazaunin unguwar Tunga sabon titi inda lamarin ya faru wanda ya buƙaci saka sunansa ya shaida BBC cewa matasan da suka fusata sun yi ta jefe-jefe yayin da 'yan sanda kuma ke harbi a cewar sa 'yan sanda sun harbi mutum huɗu kuma a cikin su mutum guda ya mutu nan take da farko jami'ai sun yi zargin cewa wata cuta ce ta yi sanadin mutuwar matasan da ake zargi da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba tunda dai gwamnatin jihar ta Niger ta sanar da kafa kwamitin bincike don gano musabbabin mutuwar matasan lamarin da ya sa gwamna Muhammad Umar Bago ya ayyana makokin zaman makokin kwanaki uku tare da dakatar da yakin neman zaben sa mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya yi ƙarin bayani kan kalaman da ya yi game da gwamnonin arewa shida da suka mara wa shugaba Bola Ahmed Tinubu baya kafin ya zama ɗan takarar jam'iyyar APC a zaben fidda gwani na 2022 Shettima ya ce maganar tasa tana nufin kawai lokacin shawarwari da haɗin gwiwar siyasa da aka yi kafin zaben fidda gwani na APC da aka gudanar a watan Yuni 2026 ya ce ba yana nufin matsayin gwamnonin arewa na APC bane wanda ba sa goyon bayan Tinubu ya zama ɗan takarar jam'iyyar sanarwar da babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan yaɗa labarai da sadarwa ofishin mataimakin shugaban kasa Salim Kosha ya fitar ta ce bayan Tinubu ya lashe zaben fidda gwani gwamnonin APC na arewa sun mara masa baya tare da taka muhimmiyar rawa a yakin neman zaben da ya kai ga nasarar zabensa a 2023 mataimakin shugaban kasar ya bayyana hakimin gwamnonin arewa da sauran gwamnonin APC tare da amincewa da irin gudunmuwar da suka bayar wajen nasarar jam'iyyar ta kuma samun nasarar Tinubu ya ce baiwa yana wato ba wai yana nufin nuna cewa gwamnoni ba su goyi bayan Tinubu a zaben 2027 ba ne Shettima ya kuma yi nadamar duk wata fahimta da ta taso daga kalamansa wadda za ta iya nuna akasin haka yana mai cewa bayanin nasa na da nufin sanya kalaman cikin ainihin yanayin da aka yi su rundunar 'yan sandan Najeriya ta mayar da wani ɗan ƙasar China Zhang Shije zuwa ƙasarsa bayan kama shi a Ogun bisa zargin hannu a safarar kimanin tan 1,400 na wani nau'in itace mai daraja da ake cikin wato da ke cikin barazanar ɓacewa wanda ake kira African Rosewood rundunar ta ce hukumomin China sun daɗe suna neman Zhang tun bayan bayar da sammacin kama shi a ranar 7 ga Janairun 2021 ana zargin laifin ya faru ne tsakanin watan Nuwamban 2020 zuwa Janairun 2021 inda darajar kayan da ake zargin an yi safarar su ta kai kimanin yuan miliyan 15.7 na kasar China. Rundunar ta ce jami'an sashen Interphone na Najeriya sun kama zang a yankin Ogiri da ke jihar Ogun bayan binciken sirri da sa ido. Daga bisani aka mayar da shi birnin Gwangju na China domin mika shiga hukumomin kasar a wani mataki na haɗin gwiwar jami'an tsaro tsakanin Najeriya da China. Yanzu kuma za mu ji ga rahoton tattalin arzikin ƙasa.
1: Gwamnatin tarayya da jihohi da kananan hukumomi sun raba naira tiriliyan 2 a matsayin kudaden shiga na watan Agustan shekara ta 2026. An gudanar da gaban ne a taron kwamitin gaban tattalin arzikin Najeriya wato FAAC da aka yi a Abuja. Adadin ya nuna raguwa kusan kashi 22 cikin 100 idan aka kwatanta da na watan Yuli lokacin da aka raba naira tiriliyan 3 wanda shine mafi girman rabon wata a shekarar 2026 zuwa lokacin. Sabon bayanin da ya shafi harkokin kasuwanci a Najeriya ya nuna cewa ayyukan tattalin arzikin kasar nan sun ci gaba da fadadawa a watan Agustan na shekarar 2026. Ma'aunin ya tashi zuwa maki na 52 daga 51 a watan Yuli. Bayanan sun nuna cewa bangaren ayyukan hidima da noma sun taimaka wajen wannan karuwa yayin da masana'antu ma suka koma samun ci gaba bayan raguwar da aka samu a baya. Kasuwannin duniya ya tabbatar da cewa Najeriya za ta koma cikin rukunin farko daga ranar 21 ga watan Satumbar shekarar 2026. Canjin matsayin na nufin kasuwa hannun jarin Najeriya za ta kasance cikin wani sabon rukuni da ake amfani da shi wajen tantance kasuwannin kasashe masu tasowa, abin da zai iya ƙara sanya kasuwar cikin hankalin masu zuba jari a ƙasashen waje. Rahotanni sun nuna cewa wannan sauyi ya riga ya taimaka wajen ƙara sha'awar masu zuba jari a kasuwar hannun jari Najeriya, wanda ta samu ƙaruwa a darajar ta a cikin 'yan makonni da suka gabata. Ƙarshen rahoton kenan. Maidi Aminu Iliyasu a labarin Rahma.
0: Kuna sauraron labaran daga mita 97.3 a Zamo FM. Za ku iya sauraron mulkin da kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com. labaran zai tsora a rakacin mu. Tumar da labar kai wani dawowa, yanzu kuma labaran zai ɗora. Gwamnatin jihar Kwara ta rufe wani gidan marayu da ke lorin babban birnin jihar tare da ceto yara 30 da suka hada da maza da mata bayan gano wasu kurakurai da suka shafi yanayin kulawa da rayuwar yaran da ake doke wato da ke cibiyar. An gudanar da aikin ceton a gidan marayu na Irilo Oluwa. Yaran waɗanda shekarunsu suka kama daga 2 zuwa 15 a mayar da su wani wurin kula da yara da gwamnatin jihar ta amince da shi. A can ne ake yi musu gwaje-gwajen lafiya, ba su abinci da kulawar tunani tare da tantance halin da kowannensu yake ciki. Haka kuma ma'aikatar ci gaban al'umma ta jihar ta fara binciken tarihin yaran da kuma neman gano iyalansu domin sake haɗa su da 'yan uwansu idan hakan ya kasance. Kwamishiniyar ma'aikatar ci gaban al'umma ta Kwara Maryam Imam ta ce yaran da za a iya mayar da su ga iyalansu cikin aminci ba za a sanya su a wuraren kula da yara da gwamnati ta amince da su bayan kammala dukkan matakan tantancewa da takardu. Idan muka je ga madon da muka lafa muku a nan da muke sa zama ta fezu kuwa, me yasa wasu ma'aikatan ke boye albashin su ga iyalansu ga abokan arziki a Najeriya da wasu kasashe? Wasu ma'aikatan sun fi so su boye adadin albashin su ga iyaye da 'yan uwa ko abokan arziki ko da kuwa suna da kyakkyawar alakar su. Wasu kuma na ganin albashi sirrin mutum ne, domin sanin adadin sa na iya jawo yawan bukatu ko matsin lamba. Amma a ɗaya ɓangaren, wasu na ganin bai kamata mutum ya ji kunyar bayyana abin da yake samu ga mutanen da suka damu da shi ba. Ko fa me kuke ganin ya sa wasu ma'aikatan ke ɓoye albashinsu? Shin albashi sirri ne da ya kamata mutum ya kiyaye, ko ya dace a sanar da iyali da abokan arziki? Ga wasu daga cikin ra'ayinku da kuka aiko mana.
2: Fara karanto sakonnin farko da sakon Sultan Yahuza Gagarawa da wakin kudi inda yake cewa maganar gaskiya wani lokacin rowa ce da rashin yawan albashi kana da karuwar bukatu da rashin taimako su ne suke sa a boye yawan albashin amma ya dace duk wani ma'aikaci ya bayyana wa iyalansa da sauran mutane yawan albashinsa gudun kada iyalan da mutane su dora masa bukatun da ba zai iya dauka ba Shi kuma Suleiman Adam yace ai shi sirri a kowane abu yana da matukar amfani idan komai na mutum a bayyane yake wajen mutane ya gama yawo ko ne kaina indai naga mutum bashi da sirri ba na taba yadda ya san yadda al'amura na suke tafiya idan ka fada masa to a bakin duniya ka fada Daradin Leon mazaunar Tanko yace wasu suna ganin cewa albashi sirrin mutum ne domin idan mutane sun san adadin da yake samu hakan na iya jawo masa yawan bukatu matsin lamba ko kuma tsammanin dorawa mutum bukata fiye da samunsa a gefe kuma wasu suna ganin cewa bai kamata mutum ya ji kunyar bayyana abin da yake samu ga mutanen da suka damu da shi ba musamman idan akwai amana da kyakkyawar fahimta a tsakaninsu dan aruwaru abban al'amin yace wani lokacin bayyanawar bashi da amfani saboda idan kowa ya sani za a rinka kawo maka wasu bukatun da ba lalle ka iya biya ba amma yin hakan zai fi zama lafiya Allah ka sa mu dace amin summa amin kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aika mana a wannan rana Idris Kazim Hausawa a labaran rahama
0: yanzu kuma za mu je ga rahoton mu na rana irin ta yau
3: Satumba shekara ta 1961 Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ne Bill Dagham Jones ya mutu bayan jirgin saman da yake ciki ya yi hatsari a kusa da garin Dola kasar da wancan lokaci ake kira da Northern Rhodesia wadda yanzu ita ce kasar Zambia Amma kamancin rana irin ce ne a shekara ta 1986 wata gobara ta tashi a ma'adanin Kairos Gold Mine da ke Afirka ta Kudu. A irin wannan rana ta yau ne a shekara ta 1851 aka fara wallafa jaridar The New York Times a birnin New York na Amurka. A shekara ta 1812 babbar gobara da ta kama birnin Moscow na Russia ta zo ƙarshe bayan ta shafe kwanaki biyar tana ci. A irin wannan rana ta yi a tarihi a shekara ta 1970 shahararren mawaƙin rock kuma ƙwararre mai kaɗa jita Jimi Hendrix ya rasu a birnin London yana da shekaru 27. A ranar kama da ta yau ne a shekara ta 1998 aka kafa Internet Corporation for Assigned Name and Numbers wato ICANN ƙungiyar ce da ke taka muhimmiyar rawa wajen kula da tsarin sunayen shafukan internet da adireshin yanar gizo abinda ya zama muhimmin bangare na yadda ake amfani da internet a duniya a yau Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan tarihi da suka faru a ranar 18 ga watan Satumba a Afirka da kuma duniya baki ɗaya. Fatima Kabir labaran ya kasai a labaran rahama.
0: Daga kasashen ƙetare kuwa fashewar wani abu da ya afku a wani masallaci da ke arewa maso yammacin Pakistan ta halaka aƙalla mutane 16 tare da raunata fiye da wasu 30. Yan sanda a gundumar Kohat da ke lardin Keba sun ce wata mota makare da abubuwan fashewa ta kusa cikin masallacin yayin da masallata suka taru domin yin sallar Juma'a jami'an tsaro da dama sun mutu sanadin fashewar hukumomi sun ce bayan fashewar an yi musayar wuta tsakanin maharan da jami'an tsaro inda yan sanda suka kashe ɗaya daga cikin su yanzu kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayi
4: Asabar
1: Din nan da yardar Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiyar hada-hadar kasuwanci da Katsinar Doko, hasken rana tare da kadawar iska, JPJP ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 33. Fataskum ta jihar Yobe, yanayin ruwan sama tare da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi na 33. Lafiya da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Daga bisani yanayin ka iya komawa na 21. Daga kudancin kasar nan kuwa, Enugu da Ibadan, ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Daga bisani yanayin ka iya komawa na 22. Agege da ke jihar Lagos, cikin yardar Allah, ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska mai sanyi ake sa ran samu akan ma'aunin yanayi na 28. Daga Ƙetare kuwa, Maradi da ke Jamhuriyar Niger, hasken rana za a samu lokaci-lokaci a bisa ma'aunin yanayi na 36. Akra da ke ƙasar Ghana, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Rabat da ke ƙasar Morocco, hasken rana tare da kadawar iska ake sa ran samu akan ma'aunin yanayi na 27. Za mu ƙarƙare rahoton hasashen masana yanayi da ƙasa mai tsarki, wato Makka, inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawar iska JPJP a bisa ma'aunin yanayin na 41. Daga bisani yanayin ka iya komawa na 30. Sara Aliyu Abubakar, Alabarar Rahama.
0: Da rahoton hasashen masana yanayi muka kammala labaran namu, sai daga wahin mai sallama ga bitan muhimman kanin su game da aka ji da fari. Kun ji cewa cin biya nemi a yi bincike tare da gufanar da waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar masu haƙar ma'adanai a jihar Niger. An saka dokar hana fita ta awanni 24 a jihar Niger. Sannan kun ji Najeriya ta fara nazarin sabbin dokokin haraji na tsawon makonni 6. Daga waje fashewa ta halaka kalla mutum 16 a Pakistan. A madadin sashen labarai da al'amuran kullum na gidajen Rahma Farcin Al'umma da kafatan waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku, musamman editan da ta tattara labaran Tukur S. Tukur, Idris Kasim Hausawa, Sadar Tuku, Usman Ibrahim, da ta nake cewa a cigaba da sauraro lafiya.

0: sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a ji da yan bindiga suka kutsa garin Aujarawar alkali dake a karamar hukumar Gezawa tare da yin garkuwa da dagacin garin Ahmad Yakubu Ahmad bayan sun yi tabarin wuta a garin
1: sun bude wuta kowa ya ji tsoro da an kasa karsuwa sun sanu masu gadi da suke kofar gidan suka daddaure su amma akwai wani attempting zai gudu shi ma da suka kama shi
2: sun masa rauni dai alamun ko wani kukan aka ko abu amma dai sun mai rauni
0: sannan za a ji da wata kotu a jihar Kano ta wanke wani matashi daga zargin aikata kisan gilla bayan shafe kusan shekaru 5 a tsare a gidan gyaran hali
3: shekarar 4 a gidan gyaran hali da shawarar gwamnati ta nuna fashi da hannu a cikin kuma ta wanke shi bayan shekara 4 a gidan maza
0: haka kuma za a ji da a jihar Niger matasa sama da 37 suka mutu bayan da rundunar tsaro ta civil defense ta tabke su a bisa zargin su da hakar zinare ba bisa ka'ida ba
4: Allah ya rasul kai 33 wanda suka mutu saboda wannan abu zalunci ne
5: kuma mu ba mu gawan mu ba mu yadda ba sa mana gawa a cikin mutuwari ba
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da majin yadda kallo ya koma sama bayan da shugaban kungiyar magoya bayan Triple R Alhaji Bashir Jigo yace ya gwammace ya sadaukar da ransa ya mutu a maimakon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf su fada zaben shekarar 2027
6: sai ne rikicin ma da rungula Tinubu ya rasa mulki da Abba Kabir Yusuf rasa ai gwara rasa raina haka ne yake ganin cewa shine alfani a gurina
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
7: Alhaji me kuma ka kawo mana
8: ai uwar gida so nikin kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
7: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
8: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
7: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
8: kwarra ku uwar gida Basir sto na da ingantacciyar doya ga masu safara sai ga rogo ga masu yin tema kayan haɗin miya ba a bar Basiru to a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraya a cikinsa
7: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
8: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basiru to ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauransu
7: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara basan
8: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0806-364-85 ko 0807-87-22
7: Masha Allah daga ta fara kantin Basir

0: ita yake Cultural College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Cultural College ba sai turanci da larabci yaro na lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Cultural College na nan a unguwar Shekamu Fallahi daura da titin a Tilafiya kusa da Gwamba Jami'ar Kemis ko ku kira su a lambar waya 0706 9 3 7 3 0 5 0 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai dorewa
1: gagawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinka na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani na ga rafin da ya kinkare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duka na ɗauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin dandam

0: shi yasa nake ba wa talaka shawara Bola Tinubu nan ya karasa shekara 4 su kafin sannan Arewa ta shirya mu fito da mutun nagari
1: ku zaɓi shugaban da zai muku adalci kyautata muku kai tsaro yi wanzar da arziki da

0: lafiya a kasa shi da guza ba ku yi addu'a ga kasa amma turu mu bayyana siffar da zai cire Najeriya gaba da shi da ɗan koransa wallahi alazim ku kuskure aka rifi cekur 2000 ko taliya ko dan wani abin da bai takara kare ba kuka zabi dan girman Allah sai kun yi gudun hijira
1: idan kuka biyo musanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya Damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunan Abbas Salis soran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu dan takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya bukaci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da lalubo hanyoyin da za su magance wa talakawan wannan kasa yanayin kuncin rayuwar da suke fuskanta a sakamakon matakin gwamnati na janye tallafin da take sanyawa a fannin man fetur wanda yanzu ya zamo wa al'ummar kasa tamkar dan zani mai wuyar daurawa Atiku na wannan kira ne a yayin wani taron manema labarai da ya kirawo a wannan rana ta Juma'a a babban birnin tarayyar kasar nan Abuja dangane da tsadar da man fetur ke ci gaba da yi a yanzu sakamakon karin farashin da gwamnati ta yi wanda yace idan farashin man fetur ya tashi to yana sabbaba tashin farashin sufuri da abinci game da sauran ababen more rayuwa A dan haka ya nusar da gwamnati cewa matakin da ta dauka na raban tallafi ga al'umma domin rage musu radadin wannan mawuyacin yanayin rayuwar da suke fuskanta san ba zai kawo karshen matsalolin da suke ciki ba a yanzu illa dan rage musu na wucin gadi domin kuwa a cewar sa duk lokacin da gwamnati ta tsawwala a fannin makamashi to la shakka rayuwa ma za ta tsawwala Wannan ce ta sanya Atiku yace a shirye yake baiwa gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu irin tsare-tsaren da yake da su ga al'ummar kasa a fannin tattalin arziki wanda yake ganin idan suka yi amfani da su to za su taimaka wajen magance wannan tsananin rayuwar da al'ummar kasa ke fuskanta Sai dai fa duk da wannan kalubalen da Atiku ke yi wa gwamnatin sakamakon tsadar da man fetur ke yi a cewar SA Aminu Gurgu mai fulo kuwa babu abin da za su ce ga gwamnatin sai godiya sakamakon yadda yace ana samun saukin kayan abinci
2: godiya ga gwamnatin jam'iyyar APC da mai girman shugaban kasa bisa kana da kauna da ayyuka da yake a badan Najeriya yau ka duba magana kayan abincin nan mai girman shugaban kasa ya ya yi arburguza kai ana zargin ma ba da oda a dade shigo da kayan abinci ga wanda muka noma duk wanda ya aje harkar kayan abinci dan ya cutar da talaka da idan Allah sai dai asara mai girman shugaban kasa man fetur da ake tajal da kujalle yau ya ba mutane dama ana zargi za a shigo da man fetur din nan anan muke godiya mu yan jam'iyyar APC sai dai kaje an ce ma ta ta dangwata ta kara kudi sai dai kaje an ce mata ta dangwata ta rage kudi kuma mutanen Najeriya ku kuka yadda ne gari yau mai girma dangwata ya fito da shi amma kuke bibi alhaji kuke tsiya dan an kara muku kudin man fetur hakkoyin mutane su rutai kuma mai girma shugaban kasa Buhari shi ya sai da danyen man fetur tsawon na shekara 20 mai girma shugaban kasa Allah ji kansa Buhari ya shekara 8 mai girma Asuwaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu yayi shekara 8 da yadda Allah shekara 4 gaba ma fa duk an riga an sai da ku ga bala'in cin baci da mai girma shugaban kasa Buhari ya ci mutane saboda haka muna godiya kuma 2020 da bakwai da yadda Allah ga mai girma shugaban kasa ga mai girma balarabin gwamna ga duk wata kujera sanata Malam Ibrahim Shekarau da duk wani dan majalisar talayya ya ubangiji Musa da Haruna ga dakta Malam Alhaji Ahmad Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu tsohon gwamna tsohon sanata shugaban kasa a hali yanzu APC sak
1: Koda SA Aminu Gurgu mai fulo ke shaida hakan duka daga jam'iyyar ta APC. Muhammad Idris matashin dan fansho ne ya shigo da mamakin jin yadda Atikun ke kwatanta. Irin wannan yanayin da ake ciki na hawhawar farashin danyen mai a kasuwar duniya da kuma lokacin da aka samu irin sa zamanin mulkin marigayi tsohon shugaban kasa Umar Musa Yar'Adua.
3: Wani abin da ya bani sha'awa sai naji yana misali da mai bai taba tashi kamar yadda ya tashi a 2008 ba wanda ya kai dala 140 lokacin tsohon shugaban kasa Umar Musa Yar'Adua kenan amma a hakan mai girma shugaban kasa Umar Musa Yar'Adua marigayi naira 65 yake sayar da mai mai girma Atiku ashe mai girma tsohon shugaban kasa marigayi Umar Musa Yar'Adua dama manufofin sa na arziki ya zo da su amma kuka rufe ido kuka yake shi domin lokacin da Yar'Adua ya ci shugaban kasa ba kukan da bai yi ba akan 7.0 agenda ku zo ku taimake shi a taimaki arewacin Najeriya akan mugayen manufofin da Obasanjo ya dora ta kuma a taimaki Najeriya gaba ɗayan ta domin a gyara tattalin arziki da duk ma abin da ilalace amma kuka yi fumfurin fusku ka ki karshe kuka yi ta yakar gwamnatin nan har sai da bukatar ku ta kai muka asara biyu shi ira su bukatar sa bata biya ta kudurorin sa na arziki da ya kawo Najeriya ba sannan mu kuma talakan Najeriya muka asara wai shi talakan Najeriya wani iri ne musamman na arewa ga mutane burjik na kirki Allah ya wadata mu da su suna nan kawai saboda ba su samu kudi sun debi kudin mutane ba talaka ba zai iya sa su a gaba domin kwana 8 din Umar Musa Yar'Adua ta fi wannan shekara 8 din da aka yi
1: to ita kuma wannan shekara ukun kuma fa
3: hada su ma ce ne duk Yar'Adua ya fi su gabaki din su abinda nake gujewa arewa kada mu zo mu tafka asarar da ta fi wanda muka yi jiya shi yasa nake ba wa talaka shawara Bola Tinubu nan karasa shekara hudun su kafin sannan arewa ta shirya mu fito da mutun na gari izo i karbi Najeriya i gyara mana ita
1: ba wai ga Muhammad Idris matashin dan fansho dake kalubalantar Atiku ba shi ma honorable Sale kala kawo nusar da yan hamayyar ya shigo yana yi game da sukar da suke yi wa gwamnatin tasu kan wannan magana da ake yi na tsadar rayuwa
4: ba iya Najeriya bace kawai take fama da matsalar tattalin arziki kasashe mafi ya yawa daga cikin kasashen duniya suna fama da matsalar tattalin arziki wata yaki ne ijefata wata kuma karyewar tattalin arzikin shi ya jefata sannan yanzu yan siyasa sun bazamo su kuma suna so su zo su yi amfani da wannan damar za su yi campaign da shi dan talaka i fahimci cewa su suke kaunarsa to ina so in ga yawa talakan kasar nan mafi yawa daga cikin wayannan yan takarkarin ba su da wani tsari akan abin da ya shafi harkar tattalin arziki kawai suna fada ne dan ka tausaya ka yadda cewa masu kaunar ka ne ka zabe su kuma su je su yi abin da yake kansu misali in ka dauki campaign din da Atiku ya shi a baya cewa shi ne ya samu dama NNPC din ma gaba ɗaya sai da ita zai yi shi kuma Peter Obi har yanzu bata bayyana ba ma ya ga yawa ƴan kasar me yake shiri ne shi da injiniya Rabi Musa Kwankwaso saboda haka gyaran tattalin arziki gyara ne wanda sai mutane sun wahala sai an ji a jiki tukun za a samu abin da ake da bukata a yi hakuri a ci gaba da addu'a a ci gaba da raka wannan gwamnati da matsalar tsaro ba ta ƴan shugabanni ba ce matsala ce daga baki ɗaya mu kan daki ce sai mun kama sun kama an hada tukun za a dauka a dora saboda haka idan an sakar wa gwamnati an ce ita kadai za ta yi irin wannan gyaran matsalar tsaro wallahi matsalar tsaro ba zai gyaru ba
1: sai dai fa ficewar honorable Sale kala kawon babu dadewa sai muka karbi bakuncin malam Nura Hassan Ungwaggwa na jam'iyyar NDC wanda shi kuma ke nusar da al'ummar kasa cewa bai ga ta inda shugaba Tinubu zai iya magance musu irin waɗannan tarin matsalolin da suke damun su ba a yanzu
0: Najeriya kasa ce ta musulmi da kirista ku zaɓi shugaban da zai muku adalci kyautata muku ya kawo tsaro ya wanzar da arziki da zaman lafiya a kasa shi da ku zaɓa ku yi addu'a ga kasa amma ta rubu bayyana siffar da zai cire Najeriya gaba da shi da ƴan korensa wannan shi ne magana ta gaskiya ku yi hantara wallahi al'azimu ku kuskure aka rubuce ku 2000 ko taliya ko dan wani abin da bai takara kare ba kuka zaɓi na rikar girman Allah sai kun yi gudun hijira kuma ana ɗauko tsohon hoton Abba da Sanata Rabi Kwankwaso ba wata alaka tsakanin Abba da Kwankwaso an raba gari Abba iya nema Kwankwaso iya nema tsowa alaka ce ta da ake hada yanzu a da ku san Kwankwaso iya da amfani ku nan da cibiyar mutunci sai yanzu da kun ga kan zabe ta to ku je ne mako yaudar mutane ku matan mu na kauye da mutanen mu na kauye jam'iyyar Kwankwaso daban jam'iyyar Abba daban kuma ina jin hankali ga ƴan uwa na abokare na ƴan Kwankwasiya ba ku fi mu san Kwankwaso ba wannan lokacin ba na rigima bane da wani malami ko wani mutum rigima ce na ɓatan ƴancin al'ummar Najeriya mu fesa din annobar da take tanka tsara kasa ba mu tsaya ba dauke mana hankali ba da wani magana da fantami yayi magana da fantami yayi ije yayi shikenan manji yayi wanda kun kusan yake maka shekara da shekaru ma sun zo sun ci bar mutunci sun zagar sun magulaganci ko magana fantami na jita in and out ba zagi ba cin mutunci in dai ka mata fassara na adalci da tsari fasit din albun da yake tinkarin
1: duk da wannan kalubale da malam Nura Hassan Ungwaggwake aikewa gwamnatin ta shugaban kasa Tinubu hange irin na Comrade Saraji Umar Wadul kuwa cewa yake duk cikin yan takarar babu wanda ya kai shugaba Tinubun kyawawan manufofin da za su ciyar da rayuwarsu gaba
5: yan takarar shugaban kasa a Najeriya manya-manya mutum uku ne Tinubu Peter Obi da kuma Atiku Abubakar dukkanin su sun rike mulki a mulkin nan na siyasa daga 1999 zuwa yanzu kuma record abin da ya nuna shine Tinubu ya fi su san Najeriya ya fi su ilimi da gogewa da kuma kishin talaka ta yadda za a kawo wa al'umma sassauci ta yadda za a gina kasa ta yadda za a gina tattalin arzikin kasa yayi a jihar Lagos kuma yanzu ma ya zo zai yi wa Najeriya abinda Tinubu yake ta mu bashi goyen baya mu sake zaben sa a 2027 ya zarce domin tabbatar da cewa dukkanin manufofin da aka tsara ci gaban tattalin arziki ne ya dawo hayyacin sa mun dawo mu ma muna gogayya da sauran kasashe na duniya mai girma zaben gwamnatin jihar Kano injiniya Abubakar Yusuf ya nuna mana cewa shi kanmu ci a gaban saboda aka mu kara bashi dama domin kowa ya san mulkin sa na shekara 2 san shekara 1 da rabi yayi ne a kotu amma zuwa yanzu ayyukan da mai girma injiniya Abubakar Yusuf ya abin ne da kauye kuma yan takarar na majalisar tarayya musamman nunan Kano ta Kudu kaga Senator Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila bai da sa'a a Kano ta Kudu haka idan ka je Kano ta Arewa mai girma distinguished Senator Barau Jibrin babu kamar su a Kano ta Arewa haka in ka dawo Kano Central mai girma sargaunin Kano Malam Ibrahim Shekaru kai ka san bambancin su da dan takarar NDC kamar bambancin su amare da kasa saboda haka muna kira ga al'ummar jihar Kano su zabi jam'iyyar APC daga sama har kasa
1: a gabar da kwamaran Suraje Umar Wadilke wannan nusarwa sai gashi kuma Abdul Mai Sa'a kakakin kungiyar APC Media Forum Abba Gida Gida na cewa su kam yanzu sawun sa alkafa al'umma na karbar tafiyar jam'iyyar su ta APC
6: muna godewa Allah yadda al'ummar Najeriya suka karbi tafiyar mai girma Bola Ahmed Tinubu suka karbi tafiyar jam'iyyar APC daga sama har kasa musamman karkashin wannan kungiya ta Arewa ko Asuwaju tana aiki lungu da sako domin tabbatar da nasarar mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu musamman da aka sako da zakwakuran matasa zakwakuran dattawan Arewa wanda suka san yadda ake harkar media suka san yadda ake shiga kafafen watsa labarai a tallata manufofin mutum ya kai ga nasara aka sako mai girma SSC Alhaji Nagoda a cikin tafiyar wannan kungiya ta kasa baki daya wannan kungiya ta Arewa ko Asuwaju ta riga ta yi abin da ya kamata domin honorable Alhaji Nagoda mutum ne tsayayye bashi da aiki illa fatan nasarar jam'iyyar APC daga sama har kasa musamman a nan jihar Kano ko ina shiga yake lungu da sako ya tabbatar da APC ta yi nasara saboda haka muna godewa mai huddadu kokarin da kuke yi a tafiyar mai girma Bola Ahmed Tinubu da mai girma gwamnatin jihar Kano Allah ya saka muku da alkhairi kuma muna tabbatar muku tun daga sama har kasa wannan kungiya ta Arewa ko Asuwaju zamu tabbatar mai girma shugaban kasa yayi nasara saboda zaben mai girma Bola Ahmed Tinubu shine ci gaban Najeriya shine nasarar Najeriya shine tabbatar da zaman lafiyar Najeriya duk masu hado mana kulumboto ba su hado mana sharance ba su hada mana doga ta siyasa suna siyasantar da tsaro a Najeriya to karkashin wannan kungiya ta Arewa ko Asuwaju sai mu ga bayan su a siyasance
1: madashi Abdul Mai Sa'a kenan daga jam'iyyar APC to gabanin mu dora kan wannan batu bari mu leka yankin karamar hukumar tarauni inda wakilin yankin a zauren majalisar kasa honorable Muktar Umar Zakariya Rima ya jagoranci rabon jari ga matasan da suka samu horo kan kiwon kaji da ya dauki nauyin koya musu

0: tun kudu da rana da mun yara kamar baki ɗaya matsayar mu wannan rana ɗaya ce da mun isa lokacin da zuwan mai gida na ku da albarkar da al'umma jan kamar suke sauraro dan musallar da al'umma kamar ku da tun kudu da rana al'ummar NDC waɗanda suke siyasa da waɗanda ba sa siyasa su zanyi da su da wannan abu da ake kira zabe wanda mu abun mu ba zabe bane dalilin ko shine ina ta gaskiya mutane ne masu ƙaunar al'ummar ƙaramin kuma dawakin kudu da warawa in baka manta ba mun daɗe muna kiraye-kiraye a kan ya kamata mu samu wakilci a majalisar jiha ta Kano amma saboda haɗama da zalama da rashin iyawa isa zaɓe bai wuce wata uku ba ko biyu zuwa uku wanda yanzu an zo an sa wannan zaɓe an ce za a yi shi ran wannan asabar kamar yadda muke ji a labari wannan dalilin sa zaɓen ba zaɓe ne don ana son a wakilci al'ummar kamar kuma ba ta kuma da wara ba a ba su a zaɓen da aka yi a baya na ɗan majalisar tarayya wanda Allah ya masa nasuwa ba sa MD Hassan ba ji ina ji kansa Allah ya gafarta masa al'ummar kamar kuma da ta kuma da wara suna alfahari da shi to amma Allah ya karɓi kansa domin ya fi musansa a wannan zaɓe daga dukkanin rahotanni da alƙalma da muka tara da kuma mutanen mu da suke cikin mutanensu da mutanen da suke cikin tsarin gwamnati mun samu labarai daga gare su cewa an cire kuɗi masu zuwan kuɗi biliyan miliyan biyu wanda mutanen karkara za su gane domin mutum karkara in ka ce masa biliyan bai san me kake nufi ba domin dole sai kun sani kai wannan gurin ba to miliyan biyu da miliyan ɗari bakwai da wasu abubuwa a iya wannan zaɓen
1: ku ce zargi
0: ai muna zargi tun da ba da mu aka ba amma Abbas mafi ƙarfi maganganun daga cikinsu da kuma alƙalma da suka fito daga gwamnati an yi nuna ka cewa ka tashi da shi
1: to ina laifin misali in aka haɗa ni da cewar tsarabe-tsaraben zaɓe mazaɓu 15 ce kowace ƙaramar hukuma tsakanin dawakin da wara
0: da kashe wa Haji Abbas ban ko mazaɓa 30 dawakin kudu da wara da na tsaya a bakin kwankwasiya nan Zani Road ina kirga motar 'yan sanda da sojoji da immigration da wahayi na kirga mota 44 banda waɗannan wanda suka zo suka wuce ta gaba na kenan banda waɗanda suka bi ta hanyar mari mutanen karamar hukumar dawakin kudu da wara ai gida suka koma na ji suke yaki aka zo yi a bazai yadda ake fama da rashin tsaro a Najeriya ana da wannan tsaron da za a kawo ta

0: kirajin cewar kun janye ne jiki ne saboda wannan dalili
1: yanzu tsaron lafiya da dukiyoyin al'umma ne isa yanzu misali ba na san kamar sunan mun fara maka wannan wacce hanya ta dubur wat anan shugaban karamin hukumar da yake kudi Alhaji Sana'u ne rago gidansa da ɗan uwansa da iyayensa suke a malaman ɗan bagin malaman guda a wannan hanyar gidan Allah rabi ne gogo gano wanda ɗansa yake majalisar jaha yanzu ita rahama majalisar tarayya
0: ba shi ba al'umma
1: shi ne Allah kake ki dan Allah ka bar wannan magana kake ki ci wannan lokaci al'umma ba ku gudu yara miki sawa sako a wannan hanyar gidansu yake amma yanzu Abbas duk inda aka riga aka ce karfe 3 tayi na yamma ba na dare ba ka sai sabon litan ka ce za ka bi wannan hanyar daga gido ruwan na aba abin da kai police academy
0: to duk wanda suke wucewa bai samu su
1: ka tambaya su ya suke wucewa in haka tayi akan mashi mashin baya hawa a wannan hanyar hanyar da gidan da ciyama yake hanyar da gidan da dan majalisar tarayya yake da wannan tsaron da za a kawo a zo a yi zabe na kwana biyu aka bar wacce hanyar al'umma ba sa iya binta aka bar wacce hanyar ake buge mutane ake kwace musu babura ake kashe su mu wakilan al'umma ne a karamin kuma ba fitu da warawa kun buge sa gida kwana biyu ta in akwai karamin kuma ba fitu da warawa a bas muna wakilta waɗannan mutane muna zuwa muna ganin kai da musu saboda haka magana a ce an kawo tsaro dan kare rayuka da dukiyoyi a karamin hukumar dakin kudu a wannan maganar zabe ba wannan bace yanzu a wata uku mu a dauko miliyan 100 a zo a gyara ruwan tambrawa zuwa dakin kudu shekara da shekaru APC tana mulki a tambrawa ake tura wa jihar Kano ruwa amma tambrawa maza ba ce a cikin karamar hukumar dakin kudu wanda misali maza bar dakin wanda ita ce Shankata babu ruwan sha a duk garin dawakin kudu babu inda za ka kulle babu kai yanzu da za ka ɗauki miliyan 100 ko miliyan 150 za a gyara ruwa daga tambara a zuwa ranar hukumar dawakin kudu amma an ɗauki biliyan 1 da miliyan 700 an je an yi zaɓe daga lokacin da aka zaɓe shi shi wannan ɗan majalisar da aka zaɓa aka tura shi dan Allah dan annabi ina tambayar ɗan karamar hukumar dawakin kudu a zo a faɗa min inda yi aiki na naira miliyan 50 ko kuma shi da babansa da ice zai empowerment ba gari a wata uku ina so ina tambayar yan karamar hukumar dakin kudu wannan empowerment haka yanda kan yi 10 daga hawan sakawa yanzu
0: an yi wata uku
1: ba empowerment suke bukata
0: an yi wata uku ne da zabar
1: sa to da ya rage a wata uku to inda wata
0: jira jira
1: eh
0: ku jira lokacin yayi
1: to a jira ne ya za a yi misali kullun kana hawa duro kana zagi mutane kana cewa barayi ne suna sace kudade isbiya ne dan takarar nan kuma za ka yi magana akan mai gidawa za ka yi magana akan barista za ka yi magana akan bakwasare za ka yi magana akan waɗanda suke mulki to yau ga kai ka zo kana yi domin mun san ba abin da kana yi ita mulki ba dan rani gobe ne ita mulki
0: a fahimtar
1: dan ba ba magana fahimtar dan ba gida ba magana fahimtar al'umma karbar hukumar da yake kudu me za al'umma karbar hukumar da yake kudu gaba ɗaya suka watsa suka karbi da zaben dansa
0: me ya sa ne kake magana
1: da shugaban karamar hukumar da yake kudu da aka je aka sa a akwatinsa ya samu kuri a 30 aka samu kuri a wacce ba a dangala kuri a kusan 300 da wani abu a cikin akwatin wannan kuri a 300 da ba a dangala kuri a mutane suka zo suke je ba suna nuna musu ne cewa mu ba na yin jam'iyyar APC kuma jam'iyyar da muke kauna ba ta shiga zabe ba jam'iyyar NDC jam'iyyar konkosiya saboda haka wajibi ne mu mu nuna muna ra'ayin siyasa ba za mu zo mu sa bolo kai kai din ba tare da dangal kuri ba dan mu nuna musu cewa ba tare da su abin da yake kenan amma ana rufe mutane da abubuwan su da abubuwa a zahiri to Abbas ina so in sanar da ku karamar hukumar da yake kudi mun mun daura kamera ta wayar da kan duk wani mutum da wanda ake ganin ya isa wanda bai isa ba kuma irin wannan abu shi muke kai shekara da shekaru tun 2011 muke wannan faɗi tashi akwai jagora da aka kawo karamar hukumar da yake kudu tun 2011 wannan commissioner gona dan Juma Muhammad kullum abin da yake cewa shi ba dan siyasa bane shi ba zai je gidan mutuwa suwa ba shi ba zai je gidan mutuwa ba shi ba zai je taro ba in sai an yi wannan shi siyasa ba haka ta jagoro yanzu na magana da muke da shi gaga yi can ya tara mata yana magana a zuwa yi zabe wannan mun yi empowerment a yanka tsare ya zo yana bin gida gida yana bin kusa yana roƙon alfarma akwai wanda yake daukar cewa dubu 500 bayan siyasar yanzu ne ya sa fito ai mun sani
0: abinda al'ummar da waci za su so su ji wannan abu zaben da za a yi ranar asabar din 19 ga wata jam'iyyar NDC za ta shiga ne ko ko
1: mu ba za mu shiga abinda za a cuci al'umma karbar hukumar da yake kunga wara
0: ba za mu ga bai wannan yankan hanzari
1: yankan hanzari shi ne me za a samu daga yanzu da muke wannan magana zuwa wata uku
0: aikin kanu ne misali al'ummar ku kuna da gibi a majalisar
1: tun yaushe muke kira kai Abbas a gidan radio na ku ne na yi kira ban san adadi ba akan cewar bai kamata dan majalisa mai ci a majalisar jaha a dauke shi a ce an tura shi majalisar kasa a bar gurin babu da yake ci ba
0: kuma an ce ta ba ku damar ku cike gibi da wakilin ku bai kamata

0: ba ku da wakilci a majalisar da na yau ba.
1: To yanzu shi dan da shi kadai ne mutum ba za a iya daukar waɗanda suka dace a tura su majalisar kasar ba, shi ci gaba da wakilci a nan ko saboda hadama da zalama.
0: Kai ya sace wata kila ta jawo haka aka tsinkare shi din ne zai biya ko?
1: Ai na kike kawai da dan secondary wanda secondary ma ba a san ba aka yaka gama ta. Ya kike wani abu abu sai ka tabbata mun gurin nan gurin bana san.
0: Ai da bai da kwarewar.
1: Abas
0: da wata kila ba zai yi irin rawar da zai ta.
1: Ni Abas
0: har ta sa aka.
1: Abas da ran bana masa yaran nan dan majalisar nan dan ne. Kuma ni a gurin mutum kike ne. Bana san abin da zai kawo magana akan sa. Amma dai dan abin da ya jawo duk irin wannan maganganun mahaifinsa aka kalla aka zabe shi ba shi ba. Mun mahaifinsa da aka kalla aka zabe shi ya sauka daga layi. Mun ba shi shawarwari. Mun ba shi shawarwari. Mun ba shi shawarwari bai gane wannan shawarwari da ake ba shi ba. Amma da abin wata gaba wanda ban faɗa maka Abbas wannan shi da muke da kai zan faɗi wani abu wanda shi Alhaji Magogo a yanzu da nake wannan maganar ya san me nake faɗa wallahi ta Allah Abbas ba na rubuta cikin shi ba amma jam'iyyar APC ba wasu al'umma da za su iya zuwa yau su tsare akwato ko kuma su kawo zaben karamar hukumar Dawakin Kudu saboda ya taru hikarin je da kansu wuri ya da bangaren sa kansu wuri
0: kaudan tabbata wannan ma gida gidi
1: gida gida ne ai dan tabbata maka APC ta ni dan ba gidi APC da wakin kudu ta wace
0: kamar ina sanar da kana wata jam'iyya ka ce
1: kuma ai misali mutanen suke cikin jam'iyyar APC ta karamar hukumar Dawakin kalilan ne wadanda ba mutanen dan ba gidi ba lokacin ne ba kansuloli su ƙoƙoriyar committee su na gwamnati zaɓaɓɓu mutum magana ba na ɗaɗɗu ba ya taru da mutum da guda tara jiya a hankalin jiya tara a cikin 15 ka tabbatar cewa akwai magana a cikin jam'iyyar kenan tunda me isa kansila zaɓaɓɓe ba za ka iya haɗa guda 15 ka zauna da shi kai mutum ka fidda strategy da za ku shiga wannan tsarin da kuke so
0: ka sani ko wani uzuri ne bai ba su damar sauran sun zo gurin ba
1: ina so in faɗa maka Abbas ba magana kuzuri bane magana ce ta gida gidan da muke faɗa a cikin APC ta sa babu buƙatar mutum wani guri amma Abbas Alhaji Ibrahim mai citta Allah ya saka masa da alkhairi kuma haka ake san mutum isan kansa haka ake san jarumi a zaman da suka yi sun yi ta kokari ya za a yi mai gida Usaini Gano ya shigo cikin tsare-tsaren nan nasa duk da a cikin suke ya shigo cikin tsare-tsaren nan nasa ba da gudunmawa ya ce tsarin ba daraja ya kuma gefe a zama an tattauna ya za a yi Annabi Ibrahim ya nuna cikka akan gwamnatin da za a je a bashi hakuri a lallame shi wannan kalmar na faɗa na gaggawa ya fi sau 100 ka daina zagin mutane ka daina cin mutuncin mutane amma da a tunaninsu shine wannan gwal ɗin da muka ɗauka Mustapha Bala mai gidan ruwa wasu a tunaninsu ma ba zai zama ɗan takara ba ai ban taɓa sanin ma haka suke tunani ba duk abin da muke a wannan jam'iyyar ta DCC a ganin su Mustapha Bala mai gidan ruwa saboda ya zo jam'iyya ya a makare shi ba ɗan takara ba ne in ai ta yi kafe suna ba za ta kafe sunan Mustapha Bala mai gidan ruwa ba sai ga ai ta fito da suna na ƙarshe sun ga sunan Mustapha Bala mai gidan ruwa to daga nan sai suka buɗe kai suke magana ya za a yi a ji a sami musu mutunta a tuntube shi da mu kuka yi mutum ɗin da su ɗan dajin kuka yi mutum a cikin mutum taran ma
0: kai ma kamar yadda ake zargin ka raba kafa kenan ka shiga cikin jam'iyyar APC
1: mu raba kafa ba ce
0: to
1: ai kullun kowa ya yana ji na yana ganin aiki ne ba raba kafa ba ce magana ce ta muna so mu nuna musu wanda aka karba musu wancan gwamnatin da suke kai suke alfahari da ita yau to su ma za a karɓe ta da hannunsu da irin abin da aka karɓa suke kanta wannan shi ne aikin wanda bai gane ba shi ne yake ganin kamar raba kafa waɗanda suke can suke mana aiki ni mun san aikin da suke yi a can ni mun san tasirin su domin shi wanda yake aika sa Allah da bin gugu ya san tasirin wannan aikin domin shi aka masa an tsaya dan majalisar ta ina ke imani shi zama dan majalisar tarayya
0: kallon da ake cewar jam'iyyar ku ta NDC kamar ba ka da ma tabbas a yiwuwar shiga zabe da wannan zaben da za a yi shi ya jawo kenan kuka kareya kuka ce ba za ku shiga wannan zaben da suke gibi ba idan mai sauraro ya fahimta
1: ni a bas da kake tunanin mai karamar gudu za a zanta mu kuma karamar gudu da kin kun gudu na faɗa maka sata ake kidan ke wannan abu a zabe
0: ai magana ce ta cewar jam'iyya tana da dama da za ta shiga zabe tunda dokar kasa ce ta ba da dama
1: to a bas mu jam'iyyar mu jam'iyya ce ta kawo gyara a kasa duk wannan abu da ake faɗa za ka ga dan takarar shugaban kasar ya je wata jiha an yi har wasu wanda masu ce ba zai shiga ba daga baya da jaridu da jami'an tsaro ba ka san mun je sun tattara waɗannan mutanen ba saboda shi ne yake nuna ingancin jam'iyyar da ingancin cewar wannan jam'iyyar nuni da sako a Najeriya ta riga ta zauna da gindinta kallon da suke mata su gane mutane kallon da jami'an tsaro da alƙalan da za a kai waɗanda aka kama masu laifin dubana su gane gwamnati me isa suke yi
0: to ai garin sake tunda har yau ba a je ga kotu ta yanke hukunci ta ce an samu
1: amma an je ga an kama su duku kama su ma a zargi ne
0: a zargi
1: da labarai ko ina sun bayyana cewar misali an je wannan ina ga jami'an tsaro kace
0: wanda ake zargi in dai kotu bata tabbatar da abin da ake kallon sa a matsayin da ya ba to ba shi da ya ba ka da hurumin da baka alaƙanta
1: to ai yanzu misali jami'an tsaro suna suna bincike da babu alamun zargin jami'an tsaro za su je su kama su ya ku ga wannan abu irin wannan tambaya ta kuma ita ce take gabatin ɗan kwakwalen al'umma idan mun tona abin da ake faɗa ba sa gani
0: yanzu kana nufin dai ba kariya kuka yi ba da kuka yanke shawaran ba za ku shiga zaɓen cikin jibi
1: ni in kana magana kariya da su a za a kariya ne
0: da jam'iyyar APC ne mulki
1: wace ce da ku da abin da ya faru ai na jam'iyyar APC ne mulki kana faɗa maka hanyar zariyar ɗan bagina daga gwangwan zuwa uji ba ta biyuwa in daga ƙarfe uku ya kai kake magana wajen jam'iyyar APC a tarar kuma da hukumar da gwamnati da jam'iyyar APC ko kana da jam'iyyar APC
0: ko kana da wata kujera ne ta mulki a wannan kadamar kuma ta ku yanzu haka da ake tafiya
1: ba mu da kujera ta mulki domin waɗancan duk kujerun da ka gani mu ɗan jam'iyyar NDC ne muka zaɓe su suka ci amana suka yi sahun shugaban Bitlaye su ma suka ci amana don haka muke wayar da kan al'umma ƙaramar hukumar da yake kun za mu dawo da su shi ne amsa wannan tambayar taka sannan shi wannan baban ɗan majalisa ya kafe wani rubutu yana magana cewa na mai fiye daga shekara biyar da Mustapha da waye ba sa kwana a gidajensu ko suna tare da al'umma da na ga wannan abin sai na yi dariya ai babban abin sai na ga ya ci mutuncin wannan jagoran nasu wanda yake shi ba shi ba al'umma shi ba ɗan siyasa ba ne domin in ka duba hoton da aka kafe ai hotonsa aka kafe shi ne kuma mutumin da gaba da samakar su bai taɓa kwana a garinsu ba har aka gama makoki aka aka gama kuma shekara biyar ɗin da yake faɗa mun za mu ce daga shekara ashirin kawo wayo muna tambaya ɗan yin tasari su ɗauko mana hoton da iyo gidansa ko kuma wani abu da ake na mutuntaka ɗaurin aure suna gaisuwar mutuwa ko wani abu wanda wannan abu ya kai izo gidansa ya kwana tun ba wasa tana rayu
0: kana mutum
1: amma wai saboda alayyar rabi in ya tashi magana ba ya duba gefe da gefensa sai ta kwaɓo wannan jagora na saurin magana
0: kamar ya kwaɓowa
1: aiwa
0: a cikin ƙalubalen da aka yi kai ma kana cikin waɗanda ake kallon cewa tun kuka gudun hijira kuka bar yankin kuka dawo cikin birni kuka zama na
1: aba su
0: wannan ba kalubale
1: ba wannan tambaya ka kai inda kake mun wannan tambayar dalla ga annabi daga wata ɗaya kawo wa yanzu program nawa ka zo muke da kai a karamar hukumar da yake kudi da mazaɓin da
0: yi daban kwana daban magana yake shi a gidansa yake kwana cikin garin Gano
1: to yanzu
0: ta shi da al'umma ya kwana da
1: yanzu ya to shi kenan tunda kwana ne a gari yanzu na so ka mai ka dalla ga annabi dan sa dan majalisar tarayya ai na yake kwana yana Gano shi da yake shugaban wakilin al'umma shi da mutane suka raba mu mu mutane kai ba mu da zaɓi kai mu kokari muke ya zai al'umma mu kawo musu mutane ne kirki su zaba su ga yadda ake yin mulki amma yanzu ina tambayar ka Abbas kamar yadda in tambaya ba a kwana yanzu dan sa dan majalisa tarayya wanda mutane suka baya kinsa ya dawo yana kwana a gida kullum mutane zuwa zuwa suna samun
0: sa ya dawo yana kwana a gidan zai samu damar da zai wakilce ku a zauren majalisa tarayya
1: ai magana kwana a gida yake
0: eh ai magana
1: ce kuma wata ce majalisa tarayya ba aiki yake tunanin ya tabbatar da wakilci mu ba aikin al'umma ne kan cikin gaba
0: wannan aiki ne na al'umma da yake cikin
1: gaba aikin al'umma da yake cikin gaba kike tambaya bas aikin al'umma da yake cikin gaba duk abin da ka sani wanda ake sarrafawa a kauye ake gudanar da rayuwa ta yau da kullum daga cikin gari yake mu kuma dan mu sauka kawo al'umma muna cikin gari kafin ma su je mu turo musu dai abin da ikama mu zo mu kawo musu ne mu kawo musu
0: a zalla su tsaka da
1: kusa saboda haka ina so in sanar da kai wannan kalmar ba da Mustapha yake ba da Mefiyo yake ba da Jagaba yake ba da dan junayen ka tsare yake domin hoton sa ya kafe sannan kuma da dan junayen ka tsare yake shine mutumin da ba da sanata mutum bai kwana a gida ba sannan kuma shine mutumin da yake kyamar shiga cikin al'umma wannan commissioner ne
0: amma yana kyamar
1: kuma shine mutumin da yake shi ba abin da ya dai da dan siyasa matsala ne shi a gurin sa
0: amma yana kyamar
1: wannan project da muke masa project da muke masa ta cewa in dai abin mutum yake cikin al'umma wallahi dole sai sai ya zo gurin al'umma
0: in yana kyamar me yasa ya samu dama har ya je ya sake daukar da makaranta su kutun da guda a kofar gidansa kamar yadda yace babu ɗaya daga cikin ku da yayi irin wannan abu
1: alhamdulillah Abbas alhamdulillah Abbas na ji daɗin tambayar nan da kai Abbas zaka ga hotuna suna yawo a satin nan na taro da muka yi a mazaɓan nan katsari na tallafawa mutane marasa karfi da kayan abinci da ɗan kuɗaɗe na jari a hotunan nan kaɗai kan duba su sosai za ka gani wurin kwanayen gidan ɗan juna wanda iyayen mahaifiyarsa gano shi ba shi da gida a yi kafin ta basu wallahi Abbas ba na rantsuwa amma wallahi a bayan gidansa muka je muka ƙaddamar da ginin makaranta saboda wannan makarantar an saka tsarabe-tsarabe na abubuwa a cikin tsarin makarantar ta hannu waɗanda ba su dace ba isa al'umma garin suka ƙauracewa wannan makarantar suka kira ga masu rufin asiri da arziki na taimakon al'umma a garin yankin kaɗai suka ce Allah ya gada musu na neman makaranta in ka duba hoton za ka ga hoton yara ɗan makaranta sama da dubu wanda sun fito suna murna suna kabbara akan an zo za a yi musu makaranta a bayan gidan da ɗan Juma Mahmudu ya kwamishinan
0: noma na kuka tara sai da mutanenku ne don ku ja hankali
1: da Allah da Ahmadu in ma mun muka tara su kenan in a ce misali akwai makarantar ta wadace su ba saka musu tsarabe-tsarabe wanda makarantar ta gagare su ba da Allah da Ahmadu za su fito suna murna irin wannan murna
0: amma tsarabe-tsaraben ne ne ba wataƙila haka ka'idoji suke ba sai an cika wasu sharuɗa kafin a ɗauki mutum
1: a makaranta kai dai mun sani a matsayinka na ɗan birni ɗan jarida wanda ka san daraja ilimi kai dai ba yanda za a yi ka ɗauki ɗanka ka kai shi wurin da ɗan firamare ake tunani ko da shi ko ɗan sakandare ba yanda za a yi ka ɗauki ɗanka ka kai shi wurin da malamin islamiyyar da daga farko abin da ya kawo alhamdulillah ya kawo maka gaba kai dai ba yanda za a yi ka ɗauki ɗanka yanda ka ji daɗin ilimi na addini da na Boko Abbas kake samun abin da ya karɓa kanka asiri a gidan rediyo

0: umma a jikinku shi yayi ba abin ku jinjira masa ba da kodawa ta irin kaida aka shimfida ne saka yara a makaranta
1: to Abbas wani tambayar taka ni na gama da ita amma abin da nake so in fada maka shine kuna shirye da abokina Larabi na babu a matsayin sa na babba a matsayin sa kuma na dattijo ko ba shekarun sa ba na sayawa ne tun da Allah ya bashi da wanda yake miki dan Allah nabi in kuna shirye da Abbas kace ni na musa yake jin tsoron Allah a abin da zai fada domin wallahi Abbas na kauna Allah Larabi ban da matsala da Allah Larabi da ya gane gaskiya domin dan karamar hukumar da kuma ne kuma ina kauna al'umma ne da karamar hukumar da kuma Abbas
0: na ji shi ya fito
1: a gidan bidiyo ko kai nake shiga da kai ma ina cewa kuma na Aminu Abdul Salam dan takarar gwamnati ya yi kandamar da takara a yan katsari ko saboda ayyukan da commissioner Nunai
0: yadda yake jawo mutane ana
1: ta to wannan abin ba wannan ba magana ce ta siyasa ba magana ce ta jan hankali kuma ka hada wuta gaskiya da mai gobansa babban abin shi ne iran tsuwa ice wa kansa mutumi in na bar injiniyar Rabi Musa Kwankwaso iran tsuwa ice in ya tsallaka umarnin Kwankwaso kamar ya tsallaka umarnin Hajiya ne iran tsuwa ice in injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ya daina siyasa shi ya haɗu ya daina siyasa yau ikira kansa da iya wannan abin sunansa mutumi har dan ka kubutar da shi daga wannan abin ka sace masa tambaya kace sunanka mutumi e amsa maka ice Abbas na bar injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ka duk inda ka yi shi sunananka yau al'umma kan hukumar da yake kudu barara da jahar Kano ba a je ko ina ba ga komai ba yau gashi sun ganci ba tare da wani dalili komai ba ya bi injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ya tafi mai na Kano ba ta injiniyar Rabi Musa Kwankwaso to wannan abu mun ba hinci maka yace bane duniya ita kai ya isa ta masa hukunci
0: amma duk da haushi yace wai bawon dattijo magana bi in yayi ta farko ya ji da akwai matsala akan ta ya dawo ya sassauta misali ne nufi misali idan yayi wata magana a baya ya gano wata kila maganar akwai kuskure ya dawo ya gyara misali
1: to abin da Allah ya nuna son tambaye ka shi Allah ana san shi ne kai ran tsuwa
0: ka sani
1: sannan ga da
0: fara
1: hikima ba a ce ba haka
0: ba
1: Abbas a gidan radio ko a media in za ka yi magana ka yi da abin da kake faɗa kuma da Aminu Abdul Salam na ba ɗayan katsari merina ta ba karamar hukumar da yake kudu merina ta ba amma kai Abbas al'ummar jihar Kano sun sani inda stadium ma ta Kano ta yi wa kwamar Aminu Abdul Salam kaɗan in aka ce ɗan kwankwasiya su fito ya iya za a kaddamar da takara wanda in nuna da ya kaɗan ɗan kwankwasiyar jihar Kano suna jini jan hankali da muke yi in mutum zai faɗi magana idan na karya domin yanzu misali wannan kalmar zai fito ya faɗa duk al'ummar karamar hukumar da yake kudu sun san ba haka ba ne wannan abin zubar wa kansa mutunci ne domin duk maganar da zai faɗa mutane za su sa ta a kila wa kanin domin wakila abin da ya faɗa kariya ce domin sun ga ya saba wannan kalmar ba na so nake faɗa amma saboda jinjin karamar da nake masa a matsayinsa na ɗan karamar hukumar da yake kudu isa nake ba shi wannan shawara
0: a to ya aka yi na taron a wannan lokaci
1: taro ne wanda Alhaji Alhassan Shaibu Yankatsari dan kasuwa ne ba a cikin gwamnati yake ba kuma da shi aka kafa wannan gwamnati kuma gwamnati abba maka ba ta cika ba in an dauko tarihin ta sai an kawo sunan Alhassan Shaibu saboda cin amanar da aka yi masa da yaudara da aka yi masa a cikin tsari ya hakura da tsari ibi tsari na daraja da injiniyar Rabi Musa Kwankwaso yace Bara'i zai tallafa wa tsarin kwankwasiya saboda shi ne tsarin da ake kai yaran mutane makaranta shi ne tsarin da ake iya gyaran makarantu shi ne tsarin da ake kai mata asibiti sahihin kyauta shi ne tsarin da ake iya dauka yan mata a koya musu kiyan kaji a koya musu kiyan kifi a koya musu sana'o'i su dogara da kansu shi ne tsari wanda yake iya dada shi na inganta al'ummar jihar Kano da ma Najeriya ne baki da yace Bara'i zai tallafa wa mata idan ya to dan takarar gwamna kuma da Aminu Abdul Salam kuma ni a gurina gwamna ne zaɓaɓɓe cikin yaddar ubangiji lokaci kawai muke sauraro domin shi daraja da mutuntaka da gogewa in an kasa ta Aminu Abdul Salam tun wallahi dauki kaso daya ba saboda ne saboda shi wannan gwamnan in ka tsaye da shi a bale dan takarar kansila wallahi tallahi sai an yi kama kama bai isa ci uba ba amma kuma Aminu Abdul Salam ya shugaban karamar hukuma zaɓaɓɓe ya yi album na jihar Kano kafin ko duk mutumin da aka ce zaɓar sa kai ingancin sa ya kai a gaban al'umma ballantana ba zaɓe irin wanda kai abba kana daka ba ka san me ake ba injiniyar Rabi Musa Kwankwaso shugaban zaɓe ya yi commissioner
0: yace ko da al'umma suka
1: tashi
0: suka zaba misali da al'umma
1: Kano wai zabar Abba suka yi
0: abu ya kai to
1: al'umma Kano Abba suka zaba ko konkosiya suka zaba
0: ke nace mai akai
1: konkosiya suka zaba al'umma jahar Kano
0: suna konkosiya jam'iyya ce
1: konkosiya aqida ce wacce injiniya Rabi

0: mace ita ta ta akan tsari na taimakon al'umma kuma al'umma jahar Kano suka yi da wannan tsari
1: to wa tsari cewar shine zaman
0: zai ci gaba da tafiya injiniyar mun sa fuka sai wanke kai kawo kai kai dan takarar gwamnati wallahi a jahar Kano cin zabi ya kai
1: a wani lokaci tun fa aka ce an manta da wannan labarin ne
0: to an manta da labarin ne shi wanda yake kai ya zaka rabe har da aka manta da labarin an manta da labarin to wace gwamnati aka kawo wace aka manta da labarin duk wani taron ne abas ba ran fada maka jam'iyyar APC kaga wadannan dattawan su gandije ka tsaya ka gani wani taro da aka yi na karbar wannan sanatan da yi kuskure ka kalli hotunan ka kalli yadda dattawan Abdullahi Umar Ganduje yake hafa kan sanatar Faisal Hangena dariya ka kalli yadda yake kusa da abba gida gida yana rawa yana wata dariya ka kalli yadda yake yana hafa kan kabi daga yana dariya wannan dariyar mutane kawai gani suke kamar wani nishadi ne amma in ji na yabi musa kwankwaso da mutanen da suka san tsarin kwankwasiya to sun san wannan dariyar ne ake fadawa abba da ita sako ganduje
1: ita ce a saboda shiga kuka
0: wannan kuma na so in fada maka mu dan kwankwasiya ne ganduje da tsarin kwankwasiya ya fita
1: a to kuma sai
0: to tun da kuma da tsarin kwankwasiya duk mu
1: kan wannan kwankwasi alhalin bai fito ya furta da
0: bakin sa ai shine muka fada muku ku jira lokaci wannan dariyar da yake musu jawabi ya shafa kan yana haka shi ran fassara maka shafa kan hanga ganduje yana shafa kan yana dariya na ba mu kai ba a zaga ba al'umma ba sa san kai ma ka shigo ba da kai ake zage mu kai ma yanzu ka shigo za a zage mu tare da kai wannan dariyar ta hanga ita ce wannan mun alad da yadda wannan shafa kan da ake
1: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tun da faru kuka ji muna tattaunawa ne da shugaban jam'iyyar NDC Kwankwasiya na karamar hukumar Dawakin Kudu Honorable Yusuf Ilyasu Danbagila da kashin farko kun ji irin taza da tsifar da ya dangane da shirye-shirye da ake yi na gudanar da zaben cike gibi a yankin su na karamar hukumar Dawakin Kudu wanda kuma kun ji ya warware cewar ga dalilan da ya sanya su ba za su shiga cikin wannan zabe da suke gibi da za a yi ɗan majalisar dokokin jihar Kano da zai ci gaba da wakiltar yankin zuwa wa'adin da mahukunta za su yi a shekarar 2027 kuma daga misali ya taɓo batutuwa da suke ci gaba da ruginawa ta fuskar takalmin siyasa da suke tsakaninsu da abokan dabi na jam'iyyar APC ke mulki da kuma irin abubuwan da su ma suke ci gaba da gudanarwa a jam'iyyar NDC kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye bari mu shiga kashi na biyu Honorable Yusuf Ilyasu Danbagila mun dawo a kashi na biyu a baya bayan nan wasu rahotanni na bayyana cewa ana yi gida gida ana karɓar katin zaɓe na wasu daga cikin matan yankin kuna Dawakin Kudu wanda wasu ke ganin hakan zai iya haifar da wani tasgaro ga tafiyar demokuraɗiyya hususan a lokacin da aka zo za a kare zaɓe ban san ya kakan wannan ba ko kuna da labari ko kuma ya abun yake a zahirance idan ka samu labari makamantar
0: to abas mun samu labarai in waɗannan amma mun ba da sanarwa ba da wannan taron da zasu wanda suka kira da sunan zabe da tunanin gobe muka kira gungun mata da women leaders da mun daɗa wayarwar da kai wajen daɗa kula da mutane da su ce ka wasu rijista ka babban abin shine abas ba ma da demokradiya ce abin kallon mu kan hukumar Dawakin Kudu akan wannan karɓar rijista akwai rahin wayewa ga al'umma na mazajen waɗannan matan sakamakon yanzu abas harkar kidnapping ɗin nan harkar wannan kwace-kwacen mayar ita ce jam'iyyar da ta bar wannan hanya daga inda aka riga aka ce yan mata yi ba za ka iya binta da babur bana a buge ka a kwace babur wakilin nan a kashe ka jam'iyyar APC ɗin ita ce ta mai da mai 1,500 hukumar matan ku ɗauki rijista ku bayar waɗannan mutane su ne da suke mulki kuma su suka bar wannan abu yake gudana ba na ce su suke yi ba kuma duk lokacin da aka ce gwamnati ba za ta iya kare hakki dukiya rayuka ba to ina so in faɗa maka wannan gwamnati a zalimin gwamnati ce sai aka ce daga cikin irin waɗannan mutane da suke cikin wannan tsarin sun zo suna karɓar rijistar zaɓen ku rijistar zaɓe fa information din ka ne gaba ɗaya kanka kat akan rijistar zaɓe yanzu sai kokari isa sai aka je sai aka aikata laifi kuma kai rijistar zaɓen ka ba da ita baka san a hannun mata ce ba baka san wa za ka yi wannan rijistar ba sai aka samu rijistar ka abas in aka tafi nima wannan mata ta ba da rijistar ba ta kanta za a fara ba mijin ba ta kansa za a fara ba ɗan uwa ba a sasa cikin masifa da ɓace ne ba ya kamata wannan maganar ba magana ce kawai ta demokuraɗiyya ba magana ce ta kare kai kar wani mutum duk girmansa ko waye shi zai ce wai ba ni rijistar zaɓen ka ko ba ni rijistar zaɓen ki wakila a ɗauki kilin ko kuma a ɗauki 1,000 ko 2,000 a baki in an baki 1000 ko 2000 kaddara mijinki ya kawo miki masara kwano daya in kika sa wannan 2000 kika aje ta kudin nika wallahi ba za ka yi miki masara kwano biyar ba ta kai saboda me saboda an sa mai ya zama yau gaskiya da ake injin nika a kauye wanda ake sha 2000 da 2600 haka ake sai da nika gas ai na ke fitar da kudi a jikin kitin mata a jikin marajan ku ɗayan ku ba su da lafiya ba ku da inda ku kai su asibiti amma dole ku ne za ku kai nika za ku hawo mota ku je unguwa nan da kuma dawaki dan arewa ta sahunna sai a ce maka kai ka biya 1500 daga dawaki zuwa kuma dawaki kai kana ganin kaman ba komai bane to wannan 1500 din da kake biya da za ka lissafa ta a sati ka lissafa ta a shekara da kudin nika ba a zo kan magana kudin ce fa ne ba ba a zo kan magana kudin abin da za a san shinkafa ko taliya ko masara ba ba a zo kan maganar lafiyar ƴaƴanka ba ba a zo kan maganar ruwan shanka ba ba a zo kan maganar kowa ba wannan da yake safa ta a sati ta tafi wata ta tafi shekara ka isa duk wani yaronka da kake da shi ya kamata a inganta masa ilimi da iyawan nan kuma abin mutum sai ya toye wurin basira mutane a sun bari wai zanta izin wai ibaka 500 ko 2000 ko tunin wai ce ba ni rajista zaben ka to me zai da ita ai kamata in da mutum ya ce ba ni rajista zaben ka to ya zama ma abin zargi a gurin ka saboda me saboda shi wannan babu kamcin ka bane zai karbi inda wani in ka je ai ka tare ku isa ka a cikin wannan
1: da wani wani dan uwa ne na jiki kuma fa musa
0: to dan uwa na jikin ma ya tabo shi shi shugaban ainihi ne da zai ce zai gara na rajista ko ko shi gwamnati ne da zai zo karbi rajista ka gwamnati ce fa ta cire kuɗin ku talakawa suka zo aka yi wannan rajistar da dukkan kuɗaɗe naku na talakawa a jikin ku ba aka samu kuɗin kuɗin fa naku ne aka muku wannan rajistar dai wannan rajistar kwaya ɗaya inda lissafa ta za'a yi a ce kuɗin za a baki ko kuɗin za a baka na rajista kwaya ɗaya da kake ganin an baka kana ganin ka rinka aka baka ita wallahi ta ishe ka jari a ƙauye a karkara wallahi ta ishe ka jari ba ka rike kanka wannan rajistar kwaya ɗaya
1: tana da muhimmanci
0: muhimmancin naka ya wuce ma yanda ake ba ai ba ma ka kwatanta muhimmancin ta ba saboda girman muhimmancin naka
1: amma wannan rabul a baya bayan nan mun za an yi maka kalubale cewar kai da kake wannan surutun ma wai ba ma kama da rajistar zaben
0: gaskiya ne ni wannan abu ma bana ƙaryatawa an dauke min wallet ita da komai nawa a mota lokacin da an rufe magana yin rajistar zaɓe zaɓen ya mutu mun can zaɓa a zaɓen ban da rajista amma yanzu na son tambayi ka bas da waɗanda shekarun su bai kai ba da waɗanda rajistocin su suka ɓata ba su samu damar yin zaɓe ba yanzu hukumar zaɓe da tafiyar ta sabunta ba to yanzu ina da ita
1: kana da ita
0: ina da ita
1: an naira miliyan ɗaya aka sa ba aka ce aka kawo irin yadda rajistar ka take wanda ya kawo za a ci naira miliyan ɗaya
0: to a bas ai shi ne wannan magana ya san ni da bakon miliyan ɗaya ba ne sannan kuma shi ne wannan magana ya san dan ba gida ba magana shi ije idan ba zaɓe ake a kansa dan dandala ake wannan magana amma dai yanda ba da rajista zaɓa a baya a haka na zo na haɗa al'umma masu rajistar zaɓe aka kawo ɗansa ko bai sanya aka kawo ba kuma ban gara mu faɗa maka wani abu matagi yanzu yana cikin su na san matagi wanda ita karama rajistar jiha ka samu lokacin ka shirya da shi da ya aka yi aka karɓi wannan ɗansa abba makama gano an kai ikon kuma su ko ba kai shi ba wannan ibrahim ayyu musa ibrahim ne tattar da kaji ina faɗa ni na kira Allah jirabi ni kira dan sa nace ku je ku wannan gilbi Allah ibrahim ayyu musa mai citta kar ku bar gurin zai gyara muku wannan ikon kuma su da aka kai wannan zaba kuma wallahi tallahi Allah a ba su wannan magana ba ta ni ga bace amma dai zan yi maka hannunka mai sandan dan shi wanda muke magana eji saboda abinda Allah ibrahim mai citta iya Allah rabi ne gobe na rantsa da wanda ibrahim sun numfashi ko cewa ya ce wa abba makama tun da kawo kujeran nan da albashinka da abin da kake samu in zaka sarrafa ko zaka yi wani kyauta ko zaka yi abin a kanka ka je ka sanar da Yusuf mai citta kafin ka yi wallahi bai biya Allah Ibrahim mai citta ba wannan Yusuf dan bagin yake faɗa maka abin ya zo ya hukan duniya na tala'antar sa na zauna da shi daya na zauna da himu na zauna da shi ban san adadi ba akan idena saboda haka wannan abubuwan shafi ne mai zaman kansa ba magana rajistar zaɓe ake yi ba maganar ka tambayi Allah rabi in kun zo sake yin shirye da shi ka tambayi ni bayan Yusuf dan bagina yaran da suka yi wannan maganar ya dauko ta izo media ita ne da ita a nan gudu ba mu son cin komai amma dai ka tambayi Allah jirabi Yusuf dan bagina magana da jinsa zabiya ke masa a siyasa
1: amma yanzu aka je mazabar dan bagina za a ga sunan Yusuf dan bagina idan aka je
0: kuma kwarai kuwa a yanzu na sai a yanzu na sai da kuma ka takarda ta wanda musamman aka sabon kamar rajista sakamakon batun da tai kuma bata wannan ba ne ke bane shi ne abu ne na tsotsayi
1: sabuntawa akai ba sabuwa kai a matsayin wanda ma ka da ita
0: sabuntawa ce ni yanzu misali kamar ni a ce ban rajista zabe ai na faɗa maka ɗauki ba akai kuma shi ne abin ba ni irin wannan maganar shi akwai abubuwan da ban yi faɗa su a radio ba akan sa wanda suka danganci zabi, amma ne tunda shi irin wannan abun abun tallani a gurin sa, to Allah ya ba mu rai da lafiya. Amma dai ina kira ga al'umma karan kuma da cikin kudi da warawa su kula da magana karɓar register. Duk wanda ya zo karɓar register ka wallahi tallahi a mashin aiki su je ba ka kuma register din muhimmancin ta yafi karfin dukkan da ake zato. Ni wallahi wannan dan Najeriya ma a kuncin da yake ciki in aka kuskura aka ce masa ga adadin kuɗin da ake masa wannan register kwaya, eh wallahi ba zai karbe ta ba saboda tsabar da yawan kuɗin da aka yi wannan register.
1: Horrible.
0: Mun ce zai karba maka register.
1: A baya ka dan yi wata magana cewar wai kun yi tallafi a mazabar yanka tsari wanda ya jawo jagoran jam'iyyar APC a karamar hukumar ku ta dawo sai ku wai yake bin gida gida yana sannan Allah sannan annabi da wani abu da za a yi na taimako da shauransu. Alhalin sun ce tuntunin su suke ta wannan tallafa-tallafa ku ne ma ba a ganin irin wannan muwalatin a tsakanin ku da waɗanda suke bin ku a siyasa, ya kake kuma so ba?
0: To a basu tun suna wannan tallafin ni Yusuf ɗan ba gini da na basu ba na san tallafi ne ba na bukata yanzu duk waɗannan mutanen da suka yi mun rakiya zuwa gidan wannan rediyo wancan ga hikin shugaban ya bani alƙawarin darbas tare muka kafa gwamnatin da shi wannan ga hikin shugaban lafiya jami'i Jibrin Kulliya wannan Abubakar Dare ne wannan IDB ne dukkan su sun zama su ma'aiki da su goma da duk wanda ka gani a nan gurin ba za su musafi ba da su aka yi ana yin abin da ya dace suka hakura da gurin ba su ji daɗi sun ikirin sun dawo gurin da za su hawa halaka ke so ka tambayi kake wannan tambayar
1: sarana ce kuka taɓa tara mata kuka yi musu ko matasa ko waɗanda suke da rauni
0: yanzu a bansu ranar da kira ka ba an yi sati biyu da kuka kira ka misali aka tallafa wa matasa da mata da maza aka tallafa wa yan media da wayoyi aka tallafa wa yan media da kuɗaɗe aka tallafa wa mata da jari aka tallafa wa shugabannin jam'iyya da jari da kuɗaɗe da abun hawa duk ba da kinke ba
1: nan ba a salon ku ne a siyasa wai al'umma gari
0: wannan ba a fi sati biyu ne ke faɗa maka a bas an yi wata ɗaya lokacin da muka kira ka a wancan coordination din muka zo muka yi taro da dukkanin shugabannin jam'iyya da sassa al'ummar gari wanda kwalɗin ita ta ɗauke mutane ana tumutu ɗin da tirwani ne da muka fito fili aka yi taron a nan gurin ne aka yi abin ya ake mun tambayar abin da ka sani
1: sun ce in ce wai ko da yaushe kwamishina yana karɓar mutane a ofishinsa yana yi musu tagomashi mai 500,000 mai 100,000 kaza har miliyan
0: to abin da Allah ya masa tambaye ka na shekara biyu da ta wuce yana wannan abin ina faɗa maka
1: amma ba gaba ba ce
0: na faɗa maka mutanen mu muka sa a ciki muka kafa ƙungiya ta awanci gara wannan kungiyar ta auki gara ko mun kawo ka talanta gidan wannan rediyon gure to wani kawo ka talanta tunda da ya ga so
1: kake
0: wannan
1: sunan
0: wannan sunan lalle so kake yi talanta abun al'umma jan kan tunda talanta kake so ai maka
1: wato yana yi wa al'umma kenan shi yasa kuka juyar da magana kuke da mako mai yadda ita wani abu ne
0: kenan al'umma tallafin ko yana abin da ya dace za ka dauko sunan akan sa da ni da nake fada na fada a media ne kuma fada da yanzu an karɓar kuma da kuke ku zo wakili ma sun tahi gidan ran ina taimakon su saboda na zo na taɓa wanda yake taimakon su ko kuma wanda yake tallafa musu saboda haka mutane da ni suke ji baka yanzu da nake magana ne kalli kalli da fuskoki kuma mutanen nan ko kuma ran nan da ni a gurin taro ka kalli fuskoki ihu da fuskokin mutane da aka yi yanda suke haba Abbas
1: amma misali a wannan rabu so aka ke yi ku kuna yi alhalin shi ya ce a zauna ma yake a gidansa wanda ko da yaushe al'umma suna zuwa masa da koke-koke yana jin irin matsaloli kuma kake a wurin zai yi wa mutane maganin abin da yake damun su ko kuma kun yi nisa ta ina ba iya ganin kuma ba za a iya bikin ku
0: ko kun ga in aure sai mu ga ƴaƴan sa mu ga dangin sa duk lokacin da kaji za a yi wani tallafi to wai bai bara mu bi fada maka wannan an kidaran da muke fada shi wannan baban dan majalisa jiha Alhaji Nabi shine jagoran dan an kidara domin da ta dan juma kwamishinan noma mutum wanda yace shi ba gunta da ƴan siyasa Alhaji tunda ya ga ta dan juma shi kwamishina ne yana kusa da gwamna shi isa kullun a cikin mutanen da suke cikin jam'iyyar APC waɗanda suke gefe sai a ce kai zo mu kai ka gurin dan juma in mun kai ka gurin dan juma wani za mu sai baka 200,000 zaka ba dauki 50,000 zaka ba da 150,000 sai a je a karbo
1: a gaban ka
0: wannan kuma nake faɗa maka
1: eh kai kake faɗa amma an taɓa yin haka a gaban ka
0: yanzu ni da na faɗa maka ni a gaban da gaba ni na ba
1: amma yar fa na siyasa yanzu ba tafiya ku ɗaya da shi a siyasa ba
0: ko ba mu faɗa ba dan faɗa maka tunda dai magana kake kana ganin kamar magana da nake faɗa ba haka bane wadancan kansu ne tarar jiya da aka hikaran jiya dan talata da ya zauna da su ya tattauna da su so kake fito maka da abin da ya tattauna da su ba na so in yi wa wasu mutane a cikin wata jam'iyya a bazu mu rufe wannan babu a mai rabi har da mutum taka tsakani na da shi amma dai kafin a shiga zabe in bai zaba cin sa yayi shuru ba akwai abubuwa da yawa
1: wanda da su a baya kai wasu maganganu
2: da kamin ga lissafin wasu daga cikin kusoshi da suke cikin wannan tsari na kuma konfasiya irin su shi ne POS irin su jagaba irin su kai da shauransu cewar kowa daga cikin kusarki ne wanda kuma zai iya gaba da duk wanda za a fito da shi daga kowace jam'iyya ce a yayin wannan zaɓe to Alhaji Rabi'u ya dauke ku ɗaya bayan ɗaya ya ɗora ku a kan sikeli na mizaninsa na siyasa wace kowannen sa ya san nauyin kuma ya san irin abin da ba ku iya yi wannan ba ƙalubale ba ne ba daidai gaɓar da ku kuke ganin cewar kamar ta faɗi ga sassa ba ku yi abin da kuke so a yayin
0: zan. A gwari-gwari mizani da ka faɗa kamar mugu kenan saboda mu mutanen karkara ne ya kamata mu fito da mutane abin a fili to mudin Alhaji Rabi'u ku jajjere ta ƙasa saboda misali da bai iya awu ba in ya auna tsiyayewa ike yi saboda haka bari in fara da kan jagora mai daraja mai mutuntaka mai san al'umma a gurin Tijjani POS ya faɗi cewar an faɗa a mazaɓar tsakuwa mazaɓar gurin Tijjani POS to kai wa Alhaji Rabi'u tambaya me dalilin da yasa aka faɗi kuma da aka faɗi wata jam'iyya ce ta ce tunda shi bai gane karatun ba a gurin Tijjani POS ya ka fara baiwa takara ta kujerar majalisar tarayya wasu gudunai suka sa aka canza suninsa
2: ya ce shekarun sa da lokacin da ya kai muku
0: ko ma dai menene dalilai ne suka sa aka canza suninsa aka kawo barista MD Hassan wannan bacin ran canza suninsa saboda kaunar da al'ummar ƴan mazaɓarsa suke masa isa suka yaƙi jam'iyyar NNPP a lokacin suka yaƙi jam'iyyar APC a lokacin suka zaɓi PRP PRP ka san ɗan takarar gwamnati a Kano ko ka san ɗan takarar ta a Najeriya amma suka rabe ta suka kawo ta dan su nuna suna kihin dan su jam'iyyar da ta karbi takara daga hannun dan su ba za su yi ta ba sannan jam'iyyar APC jam'iyya ce wacce ba su gane ta yi musu ba a lokacin in sun zabe ta jam'iyya ce mai mai da hannu a kullum ba ba in za su gaje kai suka sa wa jam'iyyar PRP in su sabbi kishin argument ta jami'i POS ban so ku fito maka da wannan sata amsar ba amma na faɗa maka in ku je ku faɗa ne da wannan ne dalili ka faɗa la mai gidan ruwa da abba jagaba tambayar da zaka yi masa shi ne
2: a amsa zaka fara bayarwa kafin ka
0: zan ma tambaya in ka je ka tambaye shi
2: a ni ba
0: zan ka ce baka abas
2: in ka radio kake maganar kuma kowa yana ji
0: sai in ka je ka tambaye shi a cikin hirar da zaku yi da shi ya aka yi dansa ice zabe me izo min da shi akan ya za a yi taimaka dansa ice zabe kuma wannan lissafi ne masa a lokacin da izo da bukata aka ci zaben mazaɓar duwatsu wannan abin da cin wani lokaci a mambarin dutsen gaba mun kawo ma'azzamu a jam'iyyar PDP ya haɗa majalisar jiha a cikin mazaɓar duwatsu Mustapha Bala mai gidan ruwa yana kujerar rep a cikin mazaɓar duwatsu muna da mazaɓa 15 in ka haɗa da wara mazaɓa 30 amma mun yadda mu haɗa waɗannan kujerun guda biyu ne saboda jam'iyyar APC a lokacin ganin mutum Mustapha Bala mai gidan ruwa ya mai da ita al'ummar da ke kuduwan system party saboda ne sai ya samu dama ya yi karfi duk wani dan siyasa mai rai na cikin mazaɓar da ke da wajen gwaki sai da Mustapha ya dawo da hijin dinsa ko kuma ya hakura ibar siyasa wannan dalili yasa muka yi kokari muka ce bara mu kawo ma'azzamu a cikin mazaɓar da ke in muka aje ma'azzamu in ma'azzamu iya mutane abin da ida ce in Allah ya yarda da mazaɓar da ke da hauran gurare za mu dauko ma'azzamu a matsayin dan takarar majalisar tarayya a wannan lokacin wannan misafin ne isa muka kawo ma'azzamu da muka kawo ma'azzamu muka dauko Ibrahim mai citta ni Yusuf dan Bagina ni ne tazo da Ibrahim mai citta ni na hada gurbin ni na hada gan din Ibrahim mai citta a cikin mazaɓar dawaki saboda ne saboda wancan bukatar ta da muke da ita Ibrahim mai citta iso injinin shinkafa iso abubuwa na more rayuwa izo cikin mazaɓar dawaki muka bahi karatu muka bahi lissafi irin kayyiyyar mazaɓar dawaki abubuwa na alkhairi kowa sai da idan su cewar Ibrahim mai cikin kayan Allah ya kawo idan kan majalisar tarayya kamar Mustapha Bala mai gidan ruwa zai zama to ya ji kan al'umma bisa strategy ne kuma Rabi'u da zuwa gurin na ina karanta masa nace sai mun wannan sanadai sannan aka kawo ɗansa a matsayin dan takara aka kawo da ma'azamu da bai abin da ya dace ba aka kawo ɗansa a matsayin dan takara mazaɓar dawaki lokacin kawo ni tare da Rabi'u wani yana yin mai citta wani yana yin mai POS wani yana yin Mustapha a cikin mazaɓar dawaki suna kawo ƙuri'a su kaɗai sama da ƙuri'a 9,000 in mazaɓar dawaki a wannan lokacin muka batta zuwa za ta heta danna Mustapha wannan ƙuri'ar gaba ɗaya mazaɓinmu na gaba ƙananan mazaɓu ne wata gaba ta wuce ƙuri'a 3,000 in aka zo da mazaɓar dawaki share wannan ƙuri'u take yi mazaɓar ganan kanta mazaɓar ɗan majalisar jiha ba ta wuce ƙuri'a 3,500 ta yi san duniya da mu hudu to na rakan dawaci sai ta biya bashin da za a kawo daga Gano ta ninka ta ninka ta biya mu hudu bako ko takwas
2: a takaice wannan rubutu zan da lokaci
0: a ba sai ka taba wannan wannan abu shine babban abin da ya kawo bangare na dabbobi da kuma wani sanjaha domin da ma rakan dawaci da kai yanzu kuma da muka ga Mustafa bala mai gidan ruwa waɗanda muka tura musu kwatanta abin da iba especially shi wannan na majalisar jiha Miran baban sai hukan kujera al'umma sun zabe baban sai hukan kujera ya rike
2: fahimtar
0: ya ci dan bagina ya ki barin sai abin da idace muka ga ya kamata mu dawo da Mustafa kuma yanzu zamu da mun dawo da Mustafa insha Allah wannan magana da muke da shi ya dawo mun dawo in dai
2: na kwa jira dai ai zaban
0: ku ai mu in dai dai da lafiya in Allah ya kai mu Mustafa ya dawo dan haka anai rabi da gwancin safin da yi nace masa ito na ba su saka amsa anan ije i canza lissafi maganar waɗanda yake tunanin ba su ci maraɓa su ba ko ba su yi wani abu kishi ne na ɗansu isa su aka faɗi a tsakuwa wannan kuma lissafi ne na su Yusuf ɗan bagin isa aka kare Mustafa a madaɗar dawaki a wannan lokacin don haka lissafin da yake gaba a kan ɗansa yake
2: me kake
0: kira eh shi ne ijram Allah ya kai mu a
2: ba lafin za ku iya gaba da gaba
0: a ba wanda duk aka jefa ƙuri'a ni a matsayin ka na ɗan jarida zan nemi gidan radio na rahama turo mana kai wajen sa ido tunda kamar ban karamar hukumar da wace kudi kai ne zaka iya idan mun da saku an san ka ka zo ka dauki rahoton mutane tun karfe 12 rana ba sai mun bari ne
2: karfe kamar ya 12 rana
0: tun karfe 12 rana
2: za a yi
0: zaka zo ka daura hoton cewa dan gida Rabi na gogwa ya tafi an kada shi babu shi an kada abba gida gida an kada gwamnati
2: ka zo wannan maganar an kada abba gida gida an kada cibiyu ana kallon cewa shi dan takarar taku ba bashi da karbuwa a gurin al'umma balantana har ku iya cewa ne za ku iya tunkarar gwamnati da kusoshi kusan gwamnoni uku ne tsofaffi a cikin tafiyar tawagar tasa ku ce za ku iya tunkuɗe su
0: a ba han da lissafin da sabon gwamnoni ai mun tare sa da sabon waɗannan gwamnoni ma masu ci wai kai talaka an faɗa maka bai san da yake ji a cikin gwamnati wallahi duk mutum da yake cikin ƙaryar gwamnati dadi ya gama raɗa ina ina ba baya gane halin da mutanen ƙauye suke saboda wannan tambayar da kake yi kana magana su ganduje gandujen da izo i kashe ilimi i kashe asibitika yanka makarantu wai kana magana wai su ganduje suna tare da abin gida gida
2: kana nufin ba su da tasiri ne ko
0: ko sai tasiri misali muka kada shi da idan sukan ta
2: na kuma shi ya kada ku tunda aka hukumar zabe
0: aka yi gandu
2: shi yayi ne sara
0: to wannan abin da kake faɗa mutanen kanka kake wa gori cewa ya ganduje ya kada su sun yi zaba abin da suke so an ace musu amma yanzu kana cewa wai ganduje ne shi zabe suna jin ka wannan na son fada maka irin sunan Ibrahim Hikam in su ganduje wallahi
2: kama da kabiri ya kowanne da tawaga a bayan
0: sa kaga abin da ganduje ne musu kabiri ga yana cikin da safin gobe ni na manta ma ya gomna wallahi
2: kama ta
0: to ai me eh yanzu misali ina yake
2: sanata shekaru 16
0: wanda zan Allah ba annabi mutum da ita fara gomna shi ne zai tafi neman sanata wacce jami'ar irasa ita wacce jami'ar irasa ita wacce jami'ar irasa yana da tasiri dan Allah da annabi zai samu
2: aka yace ma takara ya tafi nema
0: to ne yau mu ba gurin ba takara yau ne ba
2: aka yace muku
0: bai ba ga kuma tanya da babban takara ba fita can ma misali ba gani eh kaus maila ya koma can ba zai samu takara ba fita da ita fi sansan da ADC ita ba zai samu takara ba ba kuma fita yi ba
2: honorable ina sakon ka lokacin namu ya kare
0: kuma so mudi wa an majalisar jiha namu Hussein Nera da Mustafa Malami gidan ruwa da Nuno Tijani Firoz da su amma san Shaibu da al'umma da suke bada gudunmawa a ƙaramar kuɗin da ke kuɗin irin su Abba Jagaban matasa irin su Abubakar Lebolo irin su Ibrahim HOD irin su Abdulaziz Gano irin da su nan dai dukkanin su da matasan mu da shugabannin jam'iyya kafatanin su da jagororin mana zaɓe yanda suke bawa jam'iyyar NDC haɗin kai da yanda suke bawa konkursiya haɗin kai da yanda suka zo suka rungumi tafiyar injiniya Rabi Musa Fanta sa karamar hukumar dawakin kudu har ta sa waɗannan mutane suke ta shirye-shirye haka ƴan biyar ɗin mu in ka ɗauko irin su Jamilu Kwalliya irin su Salmanu irin su Abba Yalo Jido irin su Hamisu Alhassan da nan su Halliru irin su Malam Hassan Kore su nan aiki dukkanin su irin waɗannan mutane wanda sunan su ba zai iya kamuwa a wannan abin ɗin ba muna gode musu sannan kuma muna godiya da bangajiya da shi kuma da Aminu Abdulsalam kwarzo wanda ya zo karamar hukumar da yake kuma ya kaddamar da makaranta kuma makaranta ana nan Allah ya saka Allah sai ya yi da alkhairi ana nan za a ci gaba da aikin makaranta da tallafi da ibayar muna gode musu muna fatan su koma gida lafiya sannan muna aika wa al'ummar jihar Kano sako kuma Aminu Abdulsalam ya ci ka mutum adali mutum mai amana domin shi ne lamba biyu a jihar Kano idan shi ba zai ci amana ba ibar tsarin gwamnati yana lamba biyu kaga wannan ya nuna dattijo ne ya nuna amintacce ne ya nuna mai amana ne shi ya nuna in al'umma jaka mu suka dauki amana suka danka masa daga ci amana su ba domin ya zabi jin dadin dan talaka da duk al'ummar jihar Kano akan nasa kuma haka ake son shugaba ya zama kuma muna godewa da sun san zamuna wanda bankin bayan mutanensa wasu sun yi da zalama da san zuciya sannan bai san takarar gwamna ba suka tafi gurin da ma'aikatansu wani su ganduji wanda suke ta musu dariya gurin su abba gida gida wanda abba gida gida ya ƙi yarda da ganduji ya ƙi yarda da malam Ibrahim Kano ya ƙi yarda da duk wani mutum da ka sani wanda ya fito daga APC amma suka kuma ɗauka kansu suka kai Nasiru Yusuf Gawuna ya tsaya a cikin tsarin kurkusa sai da ya tsari ne na daraja muna gode masa Allah saka masa da alkhairi kuma bai dar Allah in kuma da ita ne wa biyu in Allah da shi ne gwamnatin jihar Kano muna tare da shi kuma kurkusiya tumu bisa dubu za ta tsaya iyayi ne ta tabbatar da kuma rayuwar nasu Yusuf Gawuna muna gode wa 'yan karamar hukumar da yakin kudu muna gode wa 'yan karamar hukumar Barawa muna kira a gare su ga ɗan da za a yi ran Asabar wanda suka kira da sunan zaɓe al'ummarmu su kauce wa wannan zaɓen saboda wannan zaɓen masu kayan sayarwa za a iya cutar da su in suka kasa kayansu a bakin hanya domin ana ɗebo jami'an tsaro kamar za a tafi yaƙin sanda
1: a zargin da kuke ce
0: ba zargi ba da gani muka yi kowa ɗannan numfansu sun zo sun gama kewayen gari to muna gode musu tun da sun duba ne wanda ko za a sami bata gari to a nan bata garin su kula kamata a yi ba sai sun shigo karamar hukumar da ake kurba domin mun karamar hukumar da ake kurba bata gari a ciki amma dai shigo da su ake yi su tsaya a boda-boda al'ummar karamar hukumar da ake kudu jami'an lafiya suke ba wani tashin hankali mu kuma ba za ma mu shiga da irin wannan tana ce akwai wata hamayya saboda haka muna kira ga mata waɗanda ake bayar kenan ake ba su dubu ɗaya su rabu da wannan zaɓen irin wannan ba ka ciwa kata ne wacce rajistar da ake karɓa wallahi duk mutumin da iya da ibadar rajistarsa in yana yankin gabar a dawakin kudu to ya tabbatar cewar waccar hanya ta ne digiri work a motar mata kusa dole duniya domin misali an fara da kai an babur to in ba a yi kokari an take ne ba shugaban karamar hukuma a nan yake dan majalisar tarayya a nan yake ba a daki ne ba wata motar ma ko abin da sanda ya kawo ka cikin gari ka sai kayan sarrafa wallahi ya fi karfin ka haka wannan hanyar tana yi wacce aka rika mace mutane an kashe mutane a babura wanda suke wannan yanke in ba su kula ba wallahi wannan hanyar ku zo da wacce cin kasuwar talata wallahi ta gagare ku ku tafi kasuwar mata ta Laraba wallahi ta gagare ku haka wannan hanyar ta kula da wacce ita ma ana kawo mata farmaki duk da 'yan sanda suna iya wasu jami'an tsaron ba Allah ya saka musu da alkhairi kullum ba gari ba rana mai hada da suke sawa a mota wallahi wani lokaci sai mutan gari su taimaka musu wannan gwamnatin sun kima su gyara musu motar da suke patrol
1: masu sauraro
0: wannan gwamnatin
1: yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da muka shafe tare da shugaban jam'iyyar NDC Kwankwasiya na karamar hukumar Dawakin Kudu Honorable Yusuf Ilyas Dambagila wanda ya samu 'yan rakiya da suka haɗar da Dr. Salmanu Safiyani Dawakizi sakataren jam'iyyar NDC na karamar hukumar Dawakin Kudu sai Malam Hassan Muhammad Kone option A chairman karamar hukumar Dawakin Kudu da Alhassan Badamasi chairman Kwankwasiya Dawakin Kudu sai Jamilu Abdullahi Kwalliya chairman Lafiya Jari Dawakin Kudu da Sabi Abdullahi Sabiu T9 chairman media Dawakin Kudu sai Abahu Rera Hallar Jagofi RO2 da IBB sai Halifa Shago Tsakuwa da Yusuf Fansi da Wakiji da Abba Kafinta da Waki sai Alukwana da Rebus Forum chairman NDC na karamar hukumar Dawakin Kudu sai Hamisa Alasan shugaban Kwankwasiya na karamar hukumar Dawakin Kudu sai kuma Comrade Alasan Badamasi da Waki Ward Kwankwasiya chairman sai Yusuf Goma Tamburawa media representative sai Umar Goma Tamburawa da kuma Honorable Yusuf Aminu na ma'aiki PRO NDC karamar hukumar Dawakin Kudu a madadin su da madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ba sai sauran ɗinki kuma da fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai mun sake ganewa da ku a shirin makamancin wannan

0: su.
1: Me jama'a
2: duniyar maganin gargajiya.
1: Za ku ji kalmar an ce muku me jama'a duniyar maganin gargajiya. Kowa ya ji wannan maganar ya san ba karamin abu bane. Wata rana me jama'a ya karbi bakuncin wani mutumin fada. Ya zagaya gurin masu magani iri-iri bai samu waraka ba. Amma yana zuwa gurin me jama'a ya je ya kuka gaya wa sarki. Nan aka mai nadin sarauta ta gwarzan masu maganin gargajiya na ƙasar Afirka gaba daya. Me jama'a yana nan
3: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake iya Federal nan jihar Kano. Muna rufa mai lamba 22.
1: Rufan me jama'a a yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka 07/01/88/06/07/07. A yanzu haka muna tare da dangwari naga kuma ya je gurin me jama'a.
4: Ni farko na karatun boko ina ganin ina karatu tere-tere. Amma da na ji labarin me jama'a shine na garza ya gudu-gudu na je na same shi. Yanzu ga bada na karya gilasina ina ganin yanda kamar dan shekara 18 kai alhamdulillah me jama'a duniya ne.
1: Me jama'a yana nan
3: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake iya Federal nan jihar Kano. Muna rufa mai lamba 22.
1: Ku sanar mu alamar waya kamar haka 07/07/88/06/07. Malam Aminu na ganka ka je gurin me jama'a me ya kai ka kuma me ka samu a can?
5: Ai matsala ce da ni na ga maka me jama'a duniya ne.
1: Me jama'a yana nan
3: da ka shigo rufa mai lamba 22 zaka tambaya rufar mai jama'a.
1: Gwaji kyauta ne in ka zo gurin me jama'a.
3: Yana nan a baje koli da ake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake iya Federal nan jihar Kano. Da ka shigo rufa mai lamba 22 zaka tambaya rufar mai jama'a.
1: Rufar mai jama'a a yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka 07/01/88/06/07/07.
2: Ko yau da don ko kuma yau kalan yau da mutumin fat on wara on tawa me jama'a duniyaru dake gargajiya on wara on tawa mi hadan kiami number 23 tawon yaji ta bandirabe fulbe
6: 97.3 Rahama Radio.
7: Za saurari fassarar littafin Ashifa daga bakin Malam Yahaya Shehu Mai Mota wanda Engineer Yusuf da Awa Foundation suka dauki nauyin kawo muku.
8: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnah. Bayan haka yan uwana musulmi a wannan masallaci nan da kofar Nasarawa ko na unguwar kofar Nasarawa cikin farfajiyar kwariyar Kano na muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To a gaskiya ni na zo nan ne domin in gabatar da shi mai karantar da wannan majalis abin da ka ne, amma kuma ya fige shi da gabatar da ni. Ya ga ya canza manufar zaman kuma yana maganganu ne min ba da husnul zanni bi akhi. Yana da kyautata wa ɗan uwansa zato. Muna kuma fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da rufa mana asiri ya sa mazanto fiye da yadda ake zato ya gafarta mana abin da ba sani ba. Ban san cewa zan zo nan da niyyar yin dogon magana ba har zuwa gab da la'asar. Jiya na ji ana magana za a yi lacca, ina so in tambayi Malam Al-Qasim da yake sanarwa abin yake cewa wace lacca. Na dai san yi mun yi magana da Malam Yahaya cewa zai fara karatun littafin Ashifa na Alƙabi Iyas. Yana so in zo don a fara karatun da ni, kuma mukan yi wa juna haka, za a fara karatu wani ɗaya daga cikinmu zai fara karatu mukan halarci farkon fara karatun ba shi a ɗan yi gabatarwa taƙaitacciya, sannan shi kuma sai fara karatunsa sai mu halarci wani ɓangare na karatunsa. To amma shi wannan karan sai aka ce a'a ai ba haka ake nufi ba, ai zan yi dogon bayani ne a ranar saboda haka babu wani abin da shi zai karanta a ranar wannan bala asar gaba da asar nake jin wannan maganar zuwa a fara karatu tsohuwa ce ba wai yanzu ya fara maganar ba an dade yana maganar kawai lokaci yake so a samu wanda ya dace muka sa wannan ranar amma ban fahimci cewa doguwar magana zan yi ba amma tun da aka an gaya wa mutane cewa za a yi musu lacca ni da yanzu ba zan iya yin lacca ba amma zan iya takaitaccen bayani abinda na iya kalatowa game da shi mai ashafa da kuma littafin ashafa ko kuma ashifa kamar yadda shi ne suran littafin amma mukan ce ashafa saboda haka aka san shi amma dai a larabcinsa yadda mai littafin ya sa masa ashifa ashifa bi tarihin hukukul mustafa saboda haka zan taƙaita bayanaina a cikin ɗan lokacin da nake da shi ko kuma ɗan lokacin da ya samu akan shi wani littafi ko kuma shi mai littafin kansa alƙadi iyad da kuma littafinsa ashifa shi wani mai littafi malami ne shahararre sananne kuma babban malami wanda ya hidimtawa ilimin addinin musulunci ya hidimtawa al'ummar musulmi hanyar rubuce-rubuce a kansa tun da zubawa a farkon wanda aka sani ma ya rubutu a kansa shine ɗansa Muhammad yana ta Muhammad wanda ya rubutu a kansa Tarikh bil Qadi Iyad wanda aka buga littafin nashi da jimawa a wizaratul al-awqaf al-maghribiyya sannan bayan wannan akwai fitaccen malamin na Shihabuddin Ahmad ibn Muhammad al-Maqri al-Tilmisani shi ma ya rubutu a kansa ya rubuta Asharu Riyad bi akhbari Iyad littafi ne na mujalladi biyar ko mu ce juz'i biyar dukkaninsa tarihin shi Qadi Iyad ne kaga ashe ba ƙaramin mutum ba ne ba ƙaramin malami ba ne sannan wasu marubuta daga baya-baya sun yi rubutu a kansa akwai rubutun wani Profesa Al-Bashir Ali Hamad Al-Turabi ya yi rubutu a kan Al-Qadi Iyad wa juhuduhu fi ilmai al-hadithi riwayatan wa diraya kuma littafinsa an buga shi a 1997 haka nan akwai Al-Qadi Iyad alimul maghrib wa imamu ahli al-hadithi fi waqtihi na Dr. Hussein ibn Muhammad Shawwat shi ma an buga littafinsa a shekarar hijira 1119 akwai kuma rubuce-rubuce da aka yi a kan tarihin a gabatarwa wasu daga cikin littafansa su ne da littafai da yawa shi wannan malami babban malami ne kamar yadda muka faɗa imam ne allama ne cikakken ilimi ne ana masa alkunya da Abul Fadl sunansa ne yanka Iyad babansa sunansa Musa kakansa sunansa Iyad sannan kakan babansa sunansa Amrun sannan ana masa nisba zuwa ga Al-Yahsabi sadun din ana karanta ta da wasali uku Al-Yahsabi amma dai Al-Yahsabi din shi yafi shahara bi fathi sad Al-Yahsabi Yahsab sunan nisba ce zuwa ga kabila ce ta Himyar a kasar Yaman saboda haka yana da dangantaka da wannan yana dangantaka da Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra rahimahullah ta'ala kakansa shi Amrun shi ne ya fara baro kasar Andalus ya zauna a Fas sannan ya dawo Sabta gari ne a cikin Andalus asali ɗaya daga cikin garuruwan Maghrib ne ma daga baya daular Spain suka mamaye shi ya koma ƙarƙashin su Sabta ana aka haife shi a shekara ta 476 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wato a cikin ƙarni na biyar yanzu muna ƙarni na goma sha biyar kusan a haife shi a ƙarni na biyar kaga sama da kusan shekara dubu sannan ya rasu a garin Marrakesh a shekara ta 544 wato a cikin ƙarni na shida ya yi zamani da wasu daulori guda biyu akwai daular murabiti da kuma daular muwahidi. Daular murabiti daula ce ta ahli sunna, daula ce ta ahli tashihin, daula ce da ta yi mulki a yankin al-maghrib al-arabi, kuma suka karfafi sunna da ilimin sunna da sauransu. Daga baya daular muwahidin wata daula ce ta wani al-mahdi ibn Tumar, wanda ya da'awar mahdi ne shi ya zo da ake yi marasa kyau, ya dinga kona littattafan malamai, ya azabtar da malamai wasu ma aka kashe su a zamaninsa. To al-qadi Iyad ya halarci wannan, ya samu kansa a lokacin wannan daular ta al-muwahidin ta ibn Tumar. Al-qadi Iyad ya tashi a gida na ilimi. Larabawa ne kamar da ku gani na asali, Larabawa ne asalinsu mutanen Yemen, kuma gida ne mai nagarta kwarai da gaske da tarbiyya. Sannan kuma ya taso cikin wadata saboda kakansa Amrun yana da wadata sosai, wanda shi ne ya fara zuwa Sabta, ya zauna a garin Sabta ganin yadda yanayin garin ya bashi sha'awa, ya gina masallaci, sannan ya gina wasu gidaje a jikin masallacin wanda ya mai da su wakafi, sannan shi kuma ya tare a cikin masallacin ya yi ta bautar Allah a ciki har Allah ya karbaransa. Saboda haka ya bar wa ɗansa Iya Mutiya, wanda shi kuma Iya ci ya haifi Musa, Musa kuma shi ne mahaifin Iya. Saboda haka ga shi Iya ya ci sunan kakansa ne, ya ci sunan kakan wato mahaifin babansa. Ya tashi a wannan gida, gida ne na mutanen kirki, gida ne na ilimi, gida ne na addini, gida ne na nagarta da tsoron Allah. Kuma ya tashi da kame kai, ba mutum ne wanda yake marar kamun kai ba, ya tashi da kamun kai mai son ibada, mai son ibada, mai son ilimi. Saboda haka ba a san shi ba tun yana karami, ba a san shi da son wasanni ba. Lokacin da masu shekaru irin nasa na yarinta suke shagala da wasanni, shi a wannan lokacin abin da ya fi damunsa shi ne ibada da neman ilimi. Saboda haka ya tashi mai kokari kwarai da gaske, mai yawan ibada, sannan ga tsantseni da tawalu'u, sannan mutum ne da masana suka siffanta shi da yawan azumi da kuma yawan qiyamul layli. Saboda mahaddacin Alkur'ani ne, ya dace Alkur'ani tun yana garami a wajen wato wasu daga cikin danginsa, a hannunsa ya haddace Alkur'ani tun yana garami. Saboda haka yana yawan karantun Kur'ani da tilawarsa, sannan yana yawan qiyamul layli, kullum zai karanta wani bangare na Alkur'ani da daddare, kuma bai taɓa barin wani dare da zai wuce ba tare da ya samu qiyamul layli a cikinsa ba, sai dai idan akwai wani abu na uzuri mai karfi da ya fi ƙarfinsa. Amma baya sakaci da yawan karatun Alkur'ani da yawan qiyamul layli. Sannan masana sun siffanta shi da yawan sadaka, tun dai mai yawan sadaka, mai yawan kyauta, mai yawan taimakawa waɗanda suke buƙatar taimako. Ana lissafta shi daga cikin ɗaya daga waɗanda suka fi kowa karamci da yawan alheri a zamaninsa. Sannan bayan haka, daga baya ya samu ɗaukaka da shugabanci a cikin al'umma, wanda a zamaninsa da wuya ka samu wanda za ka daidaita su a nan, a wajen saman zamansa mai babba wanda mutane suka yarda da shugabancinsa, ma duk wannan bai hana shi da tawali'u da tsoron Allah. To yana ƙarami, wato ƙananan shekaru, bayan ya fara karatu ya fara zama wurin tattaunawa ta ilimi, munazara ta ilimi, ana cewa shekarunsa 27 sanda ya fara zama munazara ta ilimi, tattaunawa ta ilimi. Sannan ya fara alƙalanci tun yana shekara 35, kuma an san shi da adalci cikin alƙalancinsa. Shekara 35 ya yi alƙalanci a Sabta, nan garin da ya taso, wato garinsu inda aka haife shi, ya yi alƙalanci tsawon shekara 16. Sannan ya yi alƙalanci a Garnaƙa, gari ne wanda a girma da matsayi a cikin daular Andalus ya shine na biyu bayan Cordoba kuma gari ne na malamai kwarai da gaske a lokacin da aka rubuta masa su abinda Abdul Mu'min yake ta shi sai ya rubuta masa takarda cewa yana son ya zo wannan gari ya zama alkali ya karbi jayyatarsa bayan shekara 16 na alkalanci a Sabta bayan karbi jayyatarsa mutanen garin suka shirya tarbarsa mahaya da wakai ma kawai ana lissafta mutum 200 waɗanda suke kan doki banda waɗanda suke tafe da ƙasa da mutanen gari wanda ba a san adadinsu ba haka suka tarye shi suna murna an kawo su wani alkali da bai san zalunci ba bai rena zalunci ba kuma duk matsayinka idan ka zalunci wani to zai karɓi masa haƙƙinsa baya karɓar cin hanci baya karɓar rashawa ba kuma ya ji tsoron wato zargin mai zargi la yakhafu billahi law matala'i baya jin zargi tsoron zargin mai zargi sannan kuma sadda'an lil haqq ko gaban wane ne zai gaya masa gaskiya sauraka yayi suna akan wannan da wannan abu shi yasa lokacin da aka ce zai koma zarnaka da alkalanci mutanen suka rika farin ciki gari gaba ɗaya ya fito taryarsa ana murna cewa an samu alkalin da ba zai bari a fito wani ba ba zai bari wani ya zalunci ba ko da ko yana da matsayi yana da mukami na gwamnati wannan alkalin da aka kawo ba zai bashi yayi cuta ba to da wanda ya zauna Zarnaƙa ya yi alkalanci na tsawon shekara 3 sannan aka dawo da shi garinsa Sabta ya ci gaba da alkalanci tsawon shekara 2 da daular al-murabitin ta fadi daular muwahidin suka zo suka karɓi mulki wanda kuma daula ce wacce take ba ta da kyakkyawar aƙida daula ce wacce take ɗauke da bid'o'i sauraka a lokacin suka takura wa malamai kuma shi alƙadi ya bai taɓa ɓoye musu ƙiyayyarsa da shi ba bai taɓa nuna bai taɓa ɓoye musu tsanarsa da ya yi musu ba wannan ta sa su ba suka ɗaukure shi amma ganin cewa yana da masoya bila adadin ko ina da ina a faɗin ƙasar ana son shi kuma labarinsa ya kutsa ya shiga ko ina wannan ta sa suka kasa yi masa wani abu na cutarwa da suka rasa yadda za su yi da shi sai suka ce sun canza masa wurin aiki suka tura shi can wani ƙauye inda zai rabu da cakuɗuwa da mutane waɗanda suka san abin da suke dama kuma wannan ɗabi'a ce ta da masu mulki idan ka karɓe su kuma kana aiki a ƙarƙashin su to haka ga dama sai a tura ka can wani guri da za ka ɓace ɓat a daina ma jin ɗuriyarka musamman a wancan lokaci da ba waya ba yadda za ka yi wa waya ko ka yi masa WhatsApp ko ka yi magana a Facebook ko ka je ka yi clip ko wane ne duk babu wannan saboda kuma ba zuwa aiki a gurin ba ballantana a ce ana yawan kawo maka ziyara saboda haka suka tura shi can daga baya da ya bari ya bar alkalancin kuma Allah ya karɓi ransa ba da jimawa ba mutum ne wanda yake baya ga ilimi mutum ne wanda yake da fasaha wajen huduba yana da fasaha kuma wajen rubuta waƙe yana da waƙe da yawa cikin tarjumarsa musamman a cikin littafin Asharul Riyad na Al-Makkari za ka riƙa ganin waƙe-waƙensa daban-daban da ya riƙa yi abu na sabobi da dama mutum ne wanda ya san ilimin usuli ya san ilimin kalam yana da ilimi mai faɗi a cikin sha'anin fiqhu kamar yadda za mu gani na wasu littattafai da ya musamman littafin Mudawwala ya yi masa hidima ƙwarai da gaske ya yi masa hidima kamar yadda za mu ambaci littafin da ya rubuta a kansa sannan yana da ilimin hadisi bakin gwargwado yana da ilimin nahwu da sarfu da lugha da sauran ilimin buka na addini da na arabiya sannan yana da ilimin tarihi da sanin yaƙe-yaƙen larabawa da nasabobinsu gidajen larabawa daban-daban ya yi karatu a wajen malamai da dama wanda hatta kai ibnu khallakan a cikin littafin sa Fayatul A'yan yake cewa malaman qadi iyad sun doshi malami ɗari yayi karatu a garin Sabta sannan ya fita zuwa wasu garuruwa inda ya nemi ilimi a can a garin Sabta yayi karatu a wajen malamin sa Al-Qadi Abu Abdullah ibn Isa At-Tamimi sannan da wani malamin fiqh Abu Ishaq ibn Ja'far Al-Lawati wanda aka fi sani da Ibn Al-Fasi to bayan ya cika shekara 30 ya zama malami ne amma wannan ilimin da ya samu a zuwa wannan lokacin ya gabe ishe shi ba duk da cewa a kowane fanni ya karanta wani abu na wannan fanni amma ya ji cewa bai koshi da ilimi ba don shi ilimi ba a koshi da shi ya ji cewa bai ishe shi ba saboda haka dole ya fita ya nemi wasu malamai a wasu garuruwa inda zai ƙara jin wasu karatuttukan da bai ji ba a garinsu saboda haka ya tashi ya nufi Kurduba Kurduba ta ƙasar Andalus da an sani tana cike da manya-manyan malamai ya yi karatu a wajen Ibn Attab ya yi karatu a wajen Abul Walid Ibn Rashid Al-Jadd wanda aka sani mai littafin At-Tahsil Al-Bayan wa At-Tahsil ɗaya daga cikin manyan malaman Malikiya na wannan lokaci sannan daga nan ya tafi Marsiya Marsiya shi ma gari ne daga cikin garuruwan Andalus Al-Andalus ita ce ƙasar Spain a cikin ƙasashen Turai da wancan lokacin tana hannun musulmi ita ce ƙasar Al-Andalus da lokacin sai ya tafi can domin ya haɗu da manyan malaman da suke can musamman akwai wani malami da ya yi suna a fannin ilimin hadisi wanda ake wa Al-Kunya da Abu Ali Sadafi Abu Ali Sadafi malami ne ba ƙanƙani ba a cikin fannin ilimin hadisi ya ji labarin cewa yana nan saboda haka ya tafi wannan gari domin ya haɗu da shi yana zuwa ya rashin sa'a shi wannan malami ya shiga kuya shi Abu Ali Sadafi ya shiga kuya dalilin kuwa shi ne an ba shi alƙalanci ya fara aikin alƙalanci sai ya ga kai bai yi masa ba akwai matsaloli da yawa a cikin harkar alƙalanci sai ya ce baya so saboda haka sai aka ce kuma dole sai ya ci gaba shi ake so zama alƙalin shi kuma ya ce baya so saboda haka sai ya je tabbiya kada masu mulki su gan shi su kama shi cikin sa shi ya yi alƙalanci saboda haka ya ta zama ɓuya ɗalibai daga garuruwa dodo-dodo sun taho domin su saurari karatu a wajensa sai suka samu labarin ai ya je wani wuri da ba sai ko ina ba ne ya ɓoye saboda ana so a naɗa shi alƙalanci a yanzu ɗaya daga cikin abin da ake samun kuɗi sosai harkar alƙalanci musamman wannan gwamnatin an ce ta ninninka musu albashi fiye da yadda ake zato saboda haka wani abu ne da ake wawa to amma wancan lokacin suna tsoron sha'anin alƙalanci saboda sha'anin alƙalanci yana da haɗari za ka yi hukunci ne a tsakanin wasu mutane guda biyu da suke da'awa wani yana da'awa wanda yana cewa bai yarda ba to kai kuma za ka shiga tsakaninsu don kai in kai ka sake kai hukunci da jahilci wuta za ka haka ne in kai hukunci da san zuciya wuta za ka sai ka yi hukunci da gaskiya da ilimi shi yasa annabi ya ce alƙalai uku ne biyu dan wuta ne ɗaya ne dan aljanna kaga ka so biyu cikin uku na alƙalai duk wuta za su haka annabi sallallahu alaihi wasallama alqadiyani thalatha ithnani fi an-nari wa wahidun fi al-janna alƙalai uku ne biyu wuta za su tafi ɗaya kuma ne zai tafi aljanna biyu da za su fita wuta wanda ya hukunci da jahilci bai sani ba amma ya rufe ido kawai ya hukunci da wuta zai tafi haka nan wanda ya sani amma san zuciya yasa ya hukuncin ƙarya ya hukuncin zalunci shi ma wuta zai wanda ya san gaskiya kuma ya hukunci da ita to wannan shi ne zai tafi aljanna to malamai suna jin tsoro a naɗa su alƙalanci da haka suke guduwa kuma ba shi kaɗai ba gabaninsa an yi su samun wannan lokacin da ya zo garin Marsiya yana son ya haɗu da shi wannan Abu Ali Sarafi sai aka gaya masa ai ya shiga kuya saboda an lizimta masa sai ya yi alƙalanci ya zo ya samu ɗalibai sun zo daga garuruwa dodo-dodo kowa yana son ya ji karatu daga wajen wannan malami amma an ce masa ya shiga kuya waɗanda suka zo da ɗan guzuri kaɗan guzurinsu ya ƙare wanda guzurinsu ya ƙare dole ya tattara ya nashi ya koma cikin ƴan uwansa danginsa wasu suka ji ba za su iya haƙuri ba wasu kuma don haka suka koma garuruwan su. To shi shi abin nan sai yake yake komawa shi alƙadi Iyak sai yake komawa garin su sai ya tsaya anan ya ga mai makon kuma ya ta zama haka nan sai ya sa aka samo masa rubuce-rubucen shi wannan malamin Abu Ali Sadafi ya rika kwafa yana muqabala ya kwafa ya sake bita dan ya tabbatar da cewa abin da ya kwafa daidai ya kwafa yana jiran wannan malami Allah ya fito da shi kaga kawai zama za su yi su karatu ya riga ya kwafi duk abin da za su karanta da wancan lokacin kun san babu madba'a bare ka je ka sayi littafi babu kaso kurmi ba ya dace sai da littafi saboda haka

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakinka da goyonta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su daga wajen su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sarif anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما